0: garlic spirulina. Na pag premium glutathione and collagen. Na napina mo, nagpagwapo, nagpagwapa pagid mo mga tigas. Pari na ito ha, sa Santo Gold, Cup Mix, na ginama sa Yeswell Incorporated, mga
1: exciting Pilipinas!
2: Orosa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
3: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
4: Natakpan na ang babae nga suspect sa pagpanglugang patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
5: Exciting morning.
6: Klaro na kay play over.
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
0: Lex non arige est, Yolanda. Ang balaw dili angay pasipadan bisan sa labing mga gamahanan.
1: Exciting Pilipinas.

Subo kami sa iyo, Mindanao. Ika lang, kumusta? Happy Sunday! Okay, sige po. Ning adlaw Sunday, mga kalapit sa ni size na ta. Ning buwan sa Agosto tuwing 2020 size. Ay, nakaswildo na yun, mga kahinga. So, adlaw kaghapon ni Maning o ni Manuel. Manwildo, Maningil, mga kahinga. So, kamusta man after kinipog payday, mga katropa, no? So, adlaw Domingo na yun, ha? Ito, di ba kong swildo, makalaroy-laroy ta? Makadagkot po ta, makaluling hayaw ta, uban sa itong pamilya, mga higala po. Man yung gala, no? Planong gala. Karong adlawa-adlong Sunday, mga kahigalaan. O niya, sa mga katropa nga nag-tikaw-tikaw ning adlaw nga Domingo, mga kahigalaan, sa iyo kay nag-matamay nga buntag. Panimbaya sa XFM Cebu, 80.3, kanyang tanan, mga kahigalaan po, no? Okay, kumusta man? Good morning, mga kahigalaan. Good morning sa mga sa'yo ka nagtikaw-tikaw na itong mga tigbalay karon, ha? Mga nanay, tatay, ati, kuya, mga lolog, lola, mga chikitings. Mga sa'yo ka nagtikaw-tikaw, bisag, adlaw, Domingo, mga katok. So, padong musimba, padong mangumpra, mga kahigalaan, padong mo biyahe, maing buntag kanyang tanan, mga exciting. Okay, sige po. Sa ito pong mga nagpaminaw by XFM Cebu 88.3, mga kahigalaan. Pinagi sa ito sa mga kining ato sa mga Sibya, mga katropa po, no? Sa XFM Cebu, may buntag. Good morning, good morning, good morning, mga katropa po, no? Sa ito nga panghinaot panibayang ang taning adlaw nga Domingo, anamong tanan sa kanasi Kabiskay Kamaya. Ato mga kuan na karon, no? Sa'yo magtikaw-tikaw. Ato mga senior citizens nga basta ka mupatong rin ilas dos kadlaon makamata. Sa mga nanay, tatay, mga lulog, lola na to di ha. May gabuntag, nangapi na mo ga Santom Products, mga katropa. Kung wala pa, pangapi na. So, pangapi, pangapi, pangapi na ta. O niya, sa ito pong mga nagbiyahe karon, no? Ito mga pinalanggang mga drivers, doktor, pasahero, nabot ito pagsibya. May buntag, may buntag, may buntag ninyong tanan, mga kahigalaan po. So, ato ka panghinaot ka unta, kondisyon mo kay total, kuhan man, ha? Sanabag, swildo man kagahapon po. Daghanrong mo biyahe, mga kahigalaan. Daghanrong mangumpra, daghang mga mo dalikyat o sag lakaw-lakaw. Oh, sa ato mga kahigalaan nga nag-tikaw-tikaw, mga kahigalaan, mga nagbiyahe na, karong mga orasa, ito mga drivers, sweet lovers, konduktor, pasahero, may nga buntag niya sa mga drivers na mga kahigalaan. No? Sa mga drivers, eyes on the road, not on a glowing legs, kaya delikado na glowing legs, mga kahigalaan. So, walang kita.

0: ka ng focus lang sa goal. Use your side mirror. Sabot nag magsunod mug ka ng mga or makakita mo diag mga glowing in the dark. Yan, nalimot mo na day mo yung official OBR sa mga back rides mga kaigalan mo. Tagbaw lang yun ka mga kaigalan, no? Lusian ka ng bugan.
1: Halano.
0: Or dunggan day mga kaigalan. O di ba ka kuan lang kana bang tawag ani mga katropa pod ma lisuan yun ay mong liog. So, sa ato mga katropa diha ng mga drivers, eyes on the road, mga kilan, nato ni glowing legs, blow baguettes, defensive way of driving para lika ita disgrasya niya, mag-uban-uban mga drivers, ha? Ato da alas size, karoga buntaga, sa kaya sa pag-uban-uban sa atong tulumanon, inyong tulumanon. O niya, sa ato po nga mga nag-paminaw, XFM Cebu 80.3, mga kahigalaan po by ato sab nga kining official nga site mga kahilan, XFM Philippines mobile application. Sa mga wapaka-download sa itong mobile apps, pag-download na mo mga kahigalaan kay para kinipog daghang tanga mag-uban sa kanginan mga kahigalaan po. So ato lang mo sa Google Play Store mga kahilan yung cellphone Android phone. Download lang XFM Philippines mobile apps. Kaya mo sa Apple Store kayo mga cellphones, Sky, iPhones, mga higala po. Okay, ingon man, sa ito po yung mga live na sa Facebook ron. Katrapang rap-rap, no? Live na ta. So, live na ta sa Facebook, mga kahigalaan po, no? So, kuhan mo diha, mga kahigalaan, no? Okay, comment mo, comment. Mata na. Kaya, huwag anong mataro na ito, mga kaigsunan po, no? Kumusta man na ito, mga kining katropa diha nga pag nataw-tawran og mata. So, pag uban-uban ta, mga kahigalaan po, no? Hangtod ta, alas kinipong say sa kamuntagon sa pag-uban-uban sa tulumanon, inyong tulumanon. Exciting! Good morning! Sige po na, ako niyo ubos galagad sa kanginan, inyong anchorman, mga kikilang katropang Eric Amaro. Ato po ng itimbaya, ato mga katropa sa kinipong YouTube. Nagpaminaw sa YouTube, mga kikilaan po. Na? Naglantaw sa YouTube channel. Kinipong makita, mga kikilaan sa kinipong XFAM Cebu 80.3 official YouTube channel, mga kikilaan po. Share the live, mga kaigalaan. Aritas nung panimbaya, mga kaigalaan po, kanin nyo, ha? Sa mga nagpaminaw karon, sa Dakbayan sa Sugbo, Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, mga kaigalaan, Lumsod, Cordoba, mga katropa po, ha? Sa ato sab nga kinibukang probinsya Sugbo, probinsya sa Bohol, probinsya sa Negros Island Region, o gaingon man, mga kaigalaan, sa kinipong Leyte area, Northern Mindanao, mga kaigalaan. Good morning, everyone. So, kumusta na ito, Mike? Kumusta man itong taga-probinsya sa Sugbo? Comment ko na mo, Mike, kung kumusta na mo diha, mga kaigalaan po. Hey, total, sildo naman, kaghapon po, basig, kanabag, kuha na mo diha, kanang, o say, ang way kwarta, makaluya. So, galuya pa mo, Ruana. Sildo, mga kaigalaan. So, sa ito mga katropa niya, nga taga-Bohol, eh. Sikating ko na taga-Bohol, eh. Kumusta man ang taga-Bohol na ito ni mga katropa? O, ni Adlaw nga Domingo, kumusta man ang Bohol ron? Okay, baba, chocolate heels na ito niya. Chocolate magkulor. Oh, sa ito mga katropa niya sa kinipong Mindanao area, no? Mayari ito mga kigilan po sa mga Minsay Station. Standby kay kinipong ubay-ubay tag-isgutan. Karoga buntaga mga kahigalaan po. Niya. Sige po, ako yung boss ng lagad sa kanginan, inyong anchorman, matag Domingos Buntag. Akong palimbaya niya kanyang mga kahigalaan. Ako yung boss ng lagad ka, tropang Eric Pahanunot Ama. Exciting! Okay, so mga katropa, stay tuned. Maragimingaw ko nyo na. Musta man itong mga katropa niya, eh. Sa inyong mga komento, mga kahigalaan po, no? Inyong mga mensahe, mga katropa. Arita sa Sir Wilson Gargar. Good morning ni mo, Sir Wilson. Good morning! May nga buntag ni mo diyan, Sir Wilson. Unya, share the live, mga katropa. Kay mag kinipog uban-uban tan. Hangtod alasay sa kamuntago niya. Kinipog commentsan mo, mga kailan mo. Kung kinibaga, kumusta na mo? Sinyo nga tagsa-tagsa usap ka? Mga areas, mga kailan. Kumusta na? One, kumusta niya sa inyong tagsa-tagsa ka mga area, mga kailan mo. Yeah, stay tuned, standby. Arita ron sa itong mga uluhaga balita, mga kaigalan. Balik-balikan lang ito yung mga mensahe, mga katropa. Yeah, arintas sa kuan po da mga uluhang balita station mga katropa po no. Arintas sa kuan kay ubay-ubay ta mga isgutanan issues nga may labot po ng atong haring lungsod mga katropa po no. So stay tuned mo kay diin kuan ni mga kaigalan po no mag-isgot ro ga bahandi mga kaigalan po daga mo. Oh. Kain sa man to di ay kuan po da mga kaigalan po no. Yan ay bag interested og bahandi mag-isugot og bahandi. Station mga kigalan po da. Oh, akin po ninyo mga kigalan po niya. Arintas mga kuana uluhaga balita o headlines mga kahigalaan po no. So, arintas mga uluhaga balita mga higala. Kay sa tong top story of the day no. So stay tuned, standby. Ni nga ito kaya top story kay President BBM. Hoy mga BBM supporters, mag-inay! Kay matod pa, katong mga rap-rap, no? PBBM, gitataw nga Dili L. Gatin Wealth ang ilang bahandi. Inungdan nga, kanabang nidawag sila sa kaso, mga kikilan po. No? So, kailan mo L. Gatin Wealth? Kapamilyar ba mo mga katropa o L. Gatin Wealth? Kaya nga ito mga nanay, tatay, lulog, kuya, mga kikilan. Or else, monitor mga kahigalan po aning magisgotag martial law or Marcos era mga kahigalan namunta ni Ferdinand Marcos Sr. Kay bao gini sila kuhan ko na i-comment ko na ninyo ba usamos during Marcos era mga kahigalan kaya kung kamoy pag kinibang ko pakomintuhon kung kamoy pasultion mga higala kung kamoy pangutanon di has mga nagpaminaw karon. Oh ikaw ba nagpaminaw ron? Ikaw nga naglantaw karon. Totoo mo sa giingon ni PBBM mga kahigalan nga Dili L. Gatin Wealth ang ilang mga bahandi mga higala hinungdan nga didaog sila sa kaso ito. So Moni, ang maliog ko itong pakita itong video ni Conrop, kaya PBBM ay matod pa niya di lagi L. Gatin Wealth. Nasa speech or press con mga katropa sa kinabis mga tigbalita. Tanawan niyo mga kahigala.
1: Cases because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth. Anyway, to get to your question.
0: Oh, kadungog mo ito, mga kikilaan po.
1: I'm afraid I have to give you the, again, I'll tell you the same thing I told you then. You know more about this than I do.
0: Kadungog mo ito, mga kikilaan po, sa gingon ni kinipong PBBM, mga kikilaan, dili nakaw na yaman, dili ill-gotten wealth, mga kikilaan. Maong nidawag sila sa kaso. Mga katropa po, no? Kanabang, kuhaan sila? Kanabang wagin sila nanikas? Wa sila mga awat, mga higala? O nang nidaog sila sa kaso, mga higala?
2: Baka kung
0: hindi mo pwede hakat ang mag-aarap na po. Mga mga kahigalaan po, no? Kamo niya. Sa mga nagpaminaw ron, mga kahigala. Oo. Kanabang mutuo mo? Kumbinsido mo, mga kahigala? Mga sa manik kanang martial law babies diha kumusta man ang inyo intawong kinibang sa may reaction ninyo sa gingon sab ni kinipong PBBM intawon mga kahigalan nga mahalagi na dili kono ill gotten wealth mga kahigalan ang ilang bahandi hinungdan nga nidaog sila sa kaso mga kahigalan po dito. Ato rin hatagag pagdating, kita ragag ko aning kuhanap. Kanibang pamahayag mga kahigalaan sa itong kanhi Associate Justice Antonio Carpio mga kahigalaan po. Kinsa, kuhan niya, wapay election eh, wapay bi, tuig 2022, wapan eh mong presidente sa PBBM, ani mga kahigalaan. Doon ato siya warning mga kahigalaan. Pag natinood na ba yung warning mga kahigalaan po din taon nga. Basta mo daog ni sa PBBM. Kanang mga remaining ill-gotten wealth, di na ginamakuha. Paano naman na, mga kahigalan, tayupi man. I-abolish manini ang kanabong mga itong ng ahensyas gobyerno nga gitahasan sa pag-kinibang bakwi, pagkuha mga kahigalan, pag-recover sa kinipong mga bahandi matod pa sa mga Marcoses as kinipo in specific, kining ill-gotten wealth mga kahigalan po. ato rin ning paminaw. Paminawan yung mga kigala tong kanhi associate justice Antonio Carpio mga higala.
2: Yung 225
0: million po. Kanhi Philstar, kaya to Philstar.
2: Medyo hypothetical yung tanong. What will happen to that under a Marcos Jr. Presidency?
3: Yeah, maybe you're addressing the question to Justice Carpio, Adrian.
2: Yes.
3: Okay.
0: Kani si Carpio na ni.
4: Okay, thank you for that. That's really the problem because if Bongbong Marcos becomes president, I do not expect the 125 billion to be recovered anymore. Because he will probably abolish the PCGG. And there's a bigger problem because he owes the government 203 billion pesos as of now for the estate tax. He's the administrator of the estate. He has been ordered by the court to pay. He refuses to pay up to now. And nobody seems to hold him to account for that. If he becomes president, lalo na. Goodbye na yan. And that 203 billion, if you do not collect that within 5 years, you do not send even a demand letter that prescribes. Hindi mo na makolekta yan. So he has 6 years. Hindi siya magpapadala collection letter against himself.
0: So mga ito mga kaigilan, salamat kayo katumang rapla. Mga ito mga katropa, within 5 years, mga kaigilan, yung paglingkod, huwag dili siya mo kanang bayad, ano mga kaigilan, wana, forfeited na mga katropa. So morning, kwa ni mga kaigilan po, kung saon nalaning bilyones in taon ka pesos mga katropa, matod pa mga kila, no? Katong gingon ni kinipong kanhi Associate Justice Antonio Carpio, 200 bilyones kapesos kapin pa. Matod pa ag kaunon mga kailangan po, da? Remaining balance mga katropa, nagkuhagin sa utang sa mga Marcoses. Yung remaining, wanda, mag Elgatin wealth mga kailangan. Then, moingon si Marcos na kanang wak man mi Elgatin mo. Dani, didaog mis kaso. Magmahe jugay ka mo mind conditioning, Mr. President. Kay, mawala gini, mga kigalipot. Maghisgot ang Elgatin wealth during, although, matod pa ang binuhatan sa aman katropang rap-rap, dili binuhatan sa ayo. Pero ang hisgotan ko diri, Marcos, kwan man, Elgatin wealth. Even ingon nga PBBM kwan lang specific kanang wealth mga kaigalan po Elgatin wealth. Marcos and his cronies mga kaigalan, mga kalyado panahon sa rehimeng Marcos mga kaigalan, tong Marcos Senior, no? Oy mga DDS, kumusta to mga DDS na be? Kwan be, kanabag comment ko na mo mga DDS be? Comment ko na mo mga BBM supporters be? Sa may komento ninyo ani mga kigilas mga nagpaminaw naglantaw na to karoga buntaga mga higala. Oto mo o di sa gingon usab ni PBBA mga kigilan nga wa sila Elgatin wealth. Inugdan nga ni dog sila sa mga kaso sumunta ni mga civil forfeiture case what? Mga kigilan bo. So ato ning hatagag pagtagad kay niingon si PBBA wa man mi Elgatin wealth. Unsa ito nakuha kato mga rap-rap? Wa ito Elgatin wealth. Kay ang kinipong kuala mga higala, PCGG, Presidential Commission on Good Governance, ahensya sa gobyerno nga gitahasan mga kahigalaan na established ni panahon usab sa Rehimeng Aquino, mga katropa unya na kuan marag na dissolve ni siya or na inactive ni panahon usab ni PBB. So ang PCGG mga kaigala, itaasang ahensya sa gobyerno nga ang nakalisod doon kay kano man eh, kana bang marabag in good terms mong gayo sila si kinipong ombudsman na Boying Rimul ya mga kaigala o si PBB ya. Nasayo naman in taon tang kanang unsa ni ka tao mga kaigala, unsa ni ka alipores ni PBBM ang atong ombudsman karo mga higala po. Ng 2019, the PCGG recovered 174.2 billion Elgatin wealth from the Marcoses and kwan po, dear cronies, mga kaigalaan po. Sada ini mga kaigalaan po, no? Ano rin sa PBB mo? Ang aming ilgatin mo. Natog ka, Mr. President. Yung gidamgo pa. Although, wam kinikawatan ng mutugan kung sa kanta pa mga kaigalaan po sa... Akin nagkanta sa... Kuan ba? Liar Evil ka ba? Ay, yung mga... No. So, unsa din yung 174.2 billion, Mr. President. Oh, nalimot ka nga dunay nakuha nga ill-gotten wealth. Oh, pinagi sa sale of various surrendered requested properties. Since the Operation Big Bird. Kay, what? Ining Operation Big Bird, mga kaigalaan. Mura, kwanis siya. Bantay mo anang mga police operation nga na. Operation Oplan, mga inana, mga katropa. Oh, sani ha. During kinipong... atong kwan pod usa sa labing unang babaeng presidente mga kaigalaan Corazon Aquino headed by kwanto kini bang Hubito Salonga mga kaigalaan kini nga Operation Big Bird pangwaon ang mga ill-gotten wealth mga kaigalaan sa mga Marcoses ngadto sa mga European and Swiss banks mga kaigalaan pod. So, mao ni ang surrendered mga kaigalaan na recover ng mga kwarta, mga kaigsunan, sale of barrios surrendered. Sa nag-surrendered ani mga kaigalaan po, mga bangko lang. Ba ni pagtugot sa mga Marcoses, mga higala? Ano ni mga auction sa mga napalit ko no ni Imelda Marcos, mga kaigalaan nga properties? Ano ba, ipanguli nga dos gobyerno, mga higala? Kay during Marcos time, no? Basta magina niyo mga higalan, ma-research magina ninyo. Batod pa ang Pilipinas, Marcos Senior, mga kaigalan po, no? Katong amahan, pwera tandog lang in taon, mga kaigalan po. No? Batod pa ang Pilipinas, kuha na to katumang rap-rap, no? Guinness, pang Guinness Book of World Record, ba, mga kaigalan. Labing dako nga nakaukaw, mga kaigalan, sa kining usaka administrasyon. Ay, liman ka, 5 to 10 billion dollars, mga kaigalaan. Ilan na guna intan, mga katropa po. Pwede no ni, kanang Marcos and his cronies allegedly, mga kaigalaan po. Namingon si PBB Imron, wama may ill-gotten wealth. Mabitong ni Dog, miso mga kaso. Actually, kini mga civil forfeiture cases. Kamo diha, sa mga nagpaminaw na to, si Roberto. Sir, Roberto! Sultin mo diha, sir. Lato ning balik-balikan, mga kaigalaan. Kay, kamo diha, no? Sa late tuners, ha? For the sakes, mga late tuners, natin ipanungog usap nga audio kagana, mga kaigalaan po, audio-video. Nga, ningon lagi sa PBBM, wama may ill-gotten wealth kami mga Marcoses. Mabito ni Dog Miss mga kaso. Pero malagi ni mga kaigalaan. Kamo diha, i-research ninyo mga kaigalaan po, no? Ato i-remind ba? Pag nalimot sa PBBM, mga kaigalaan, ang atong mahal na panggulo. Hello, mahal na pangulo, mga kaigalaan. Nga, wain taon ni sila mo, kwanin taon, mga kaigalaan, ni Daug's kaso. Baya, June 25, 2026, nga resolution sa sandigan, mga kaigalaan. June 25, 2026. Kinsa man ang termino. Kinsa pa may presidente na to, din dapita, mga higalaan. Then, niingon ang PCGG. Nakaroon under maning PCGG, mga kaigalaan po sa akining Office of the Ombudsman. Anti-graft court, mga kaigalaan. Ang kining PCGG, lahi manis panahon ni Kwan Pod. Kinibang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mga higa. Kato si kato, Bilhika ba, mga kaigalaan. Mo to'y grabe ka active ang ato sa mga PCGG ato higayon na po. Pero panahon ni Marcos, kita pa mong bilhikan. Sabi ni gidissolve ng opisina ha. Wala tayo balita kung unsa ba gihimo ani nila mga higala. Mingon si ang mga Marcoses, wa man amo nagidissolve. Nara magyapon ng opisina ha. Pwede raman na, natoy opisina pero inactive. Natoy opisina mga higalaan pero sabi, for the sake analay opisina, wa na tao mga higalaan. Or namang kay tao diha mga higalaan, dili mga independent. Kay katong mga klaro yung mo trabaho diya. Wa naman, sino si Bilhika? Wa naman diya, mga kaigalan po. So morning, kung ano yung mga kagalan, ang PCGC, ingon na biyata, mura bag, I rest my case. Wow. Ano ba, mga kagalan? Na lang sila mo, ha, padayon, matod pa, di na sila mo presentar o mga dugang ebidensya sa kinipong matod pa mga unresolved claims, mga kagalan. So mura bag, oh, muhunong nami sa paggukod sa El Gatinuel. Wow. Di, ang Sandigan Bayan, anti-graft court mingon, sige, kung di na mumuhatag o bagong mga, di na nyo ipadayon ang kining fight against unresolved claims. Wow. So mo, kwan mi, kanabang decision mi in favor of the Marcoses. Mingon, mi nga, walay ilgatin mo. Doon na. Wow. Okay, let's cast. Gikaso man eh, mga kigilan, civil case. So kamo diha, mga kigilan, mga nagpaminaw na to. Mga BBM supporters, 31 million, mag-ingay! Mga DDS supporters, mag-ingay rin! Sa may, sa itong kwan na, kanibang isyo karong buntaga, mga kigilan. Ina nyo mga silinga, mga Marites. Ina nyo mga kauban. Ipanabi, ishare. Ang ipapulsuan ni katropang Eric dito. Katong giingon ni PBBM. Oto mo or this, giingon sab ni PBBM mga kigil. Although, self-service man yung mga kigil. Kanabang, although, kanabang musulti ka nga, kanabang sa usaka butang, nga, klaro ng pagdagi ni mo, klaro ng pabor ni mo mga kigil. Kay, ikaw ko nilang bigits kaso, mga kigil. Kaya inyo kong pamilya. So kung kamodias, mga nagpaminaw, naglantaw na to karon mga late sooner, para ninyo maghilan, mutuo mo or di. Sa kiningingo ni PBBM, mga kigilan, nga wa sila yung mga Elgatin Wealth, hinungdan nga ni Daog sila sa kaso, mga higala, specific civil forfeiture, mga kigilan. Kaya ibalagi na, kung balik-balikan na ito, maghilan, ang PCGG, Presidential Commission on Good Governance, nag-inactive naman ni Karamot lang, napapanitaw ng opisina, ha, maghilan. Hingan naman sila nga, di nami mo hatag mo presentar o bagong ebidensya kay ikaw ko diha ang ombudsman ang Sandigan Bayan mga kigalaan kanang konsoon suod sa administrasyon mga higala rimulya lang daan mga kigalaan wala na tila kay sakasa tila kay mga kigalaan bon money ang PCGG ingon karon mga kigalaan or last June 2026 di nami murabag we rest our case. Di namin muhatag o mga, o presentar o mga bagong ebidensya sa mga unresolved claims sa gobyerno sa Pilipinas batok sa mga Marcos. Imagine, kanusa ni Gimos, PCGG, supposedly independent body diha mga higal. Panahon ni Marcos, mga kaigalan. Ya, kung kahinduman, sa itong gameplay kagarina, mga kaigalan, dilito ato ang mugna-mugna, kundi mismo ang atong kanhi Associate Justice Antonio Carpio, mga higalan, maingon, nanagna na siyang daan, mga higalan, murag iagilang na kanan. Nga basta may presidente, BBM, kanang mga unresolved claims diha, Elgatin Wealth claims diha, mawagi na kay ma-abolish, ma-inactive, maning PCGG. What? Kanang 170, yang gingon to, 200 billion, goodbye na lang. Morag na tinood mga kingon niya kay Karon. Naman, napabatay balita ni Kans PCGG. Presidential Commission on Good Governance. Tanawan niyo guys. Tanawan gini. Nagpa-priscon pa ba sila mga kingilan? Just like panahon ni Bilika mga kingilan po nga. Makita gini mo nga nagigimbisigaran ang PCGG. Kinsa pa man, napapamoy, during Marcos time ang higal, napapamoy na dungog sa PCGG ni Ingon nga, nagukod gapon mi sa Marcos Elgatin. Napapa? Pahanag yun, mga higal. Marag na-dissolve ba ni sila? Or kana mag-inactive na sila? Napapagay ni tao ning opisina? Wa na yun. Natoy office, pero gitrangkahan. Sama lagi ni, Ingon mo, bahala na ng kwartahag to. Giingon mga kailan nilang balik-balikan na ito ni Karon. Kailaman din na utang sa Marcos time mga kailan. Tinood ba ning giingon mga higalang during 21 years sa Marcos senior dictatorship dito na lubong sa utang ang Pilipinas. as a concerned citizen of the Philippines, kikilaan, ato nga tagad pagtagad. Kay mingom sa ninguban ang mga baby, kalalang mga Marcos diehard supporters. Marcos diehard supporters. So MDS, ay, mga kikilaan. Naman ni Duterte diehard supporters, DDS. Tawagin po nila usay, Duterte Death Squad ko ng mga kikilaan po. So, kung ano mga kahigalaan po, ato nga tagag pagtagad. Kay malagi na ang utang sa mga Marcoses, mga kahigalaan po, no? Elgatin Wealth, mga kahigalaan po. Ma-impasin na ito, katropang rap-rap, mga kahigalaan. 2060, ato lang i-kuhan po, specify mga kahigalaan po, no? Kung basihan na ito, naman ay gitawag magkailan o schedule of payment, mga kahigalaan, no? Marcos Senior nga kanyang debt, mga kahigalaan, kwani na kwani mga katropa po, no, basihan ang kwani siya magkailan, schedule of payment, mga kahigalaan, ha? Kamingon mo, okay na kaniadto pa muna katropa nga Erica, wala tayong pagkipo na na. So Marcos debt, mga kahigalaan po, no, kwani mga kahigalaan po, ato ning kwan lagi. Kani mga kahigalan po, mga 39 the schedule of payments, foreign debt accumulated during the regime of Ferdinand Marcos, mga kahigalan, Marcos Senior officially, may na lang mga kahigalan po, kaya na kani din kato mag-rap, concluded in 2025, spanning roughly 39 years after his ouster in 1986. Man kang utang during Marcos era, mga kahigalan. Nakabayad pag yung tag-apila ni Katrupang Ray, 2025. Pero sa mga kanasod o ni trabaho, 2026 na ka. Wapa! Kakabayad. Kami mga naminaw ron. Anis by Roy Barakian. Nakapil na ginig sa iyang vlog. Kuha naman niya siya. Kanabang monetize naman niyang Roy Vlog Official. Nakabayad yung tag-apila ni schedule, kung basihan ang schedule of payments sa iutang during Marcos Senior time, mga kahigalaan, nga kanabang 39 years after his 1986 ouster, mga kahigalaan. Naka-appeal to migbayad ni Bayroy Barakia ton bay. Itain taon ni kalakiha bay. Hey, schedule of payment. Ang gobyerno sa Pilipinas, kinahanglan mo bayad atong utanga in taon, mga kahigalaan po. No? Sumo ni nga, kapil yung tagbayad taon. Kita ba eh? Guys, panahon, mga kahigalaan, sa ni Marcos Senior, the country's foreign debt rose from $1 billion in 1966 to $26 billion, mga kahigalaan, to $28 billion by February of 1986, mga kahigalaan po. No? Anak, kadako ang atong utang, mga kahigalaan. Maingon man tong mga kuan pod kanang si natao mga 1990. Nindot pa mi atong Marcos time. Wa man mi naglisod ah. Lagi mga kahigalaan, allegedly ang tirada po sa mga Marcoses, mga kahigalaan, kaning adto. Kung basihan nimo, mga kahigalaan, ang mga research nato diha. Ang tirada nila, kunuhay katropang rap-rap na ikwartang ikapakita ang gobyerno namin mga proyekto. Marcelo Fernand Bridge, panahon man lang yung time si Marcos Senior. Pero ang tirada ito, kaw-kaw dito, allegedly, makilan. Pero sige po, pangutang, di, ikaw ko nun di. Sige, kinawatay, di mo babantayan, kinamang kipoy kwarta, kay sige magpangutang, mga kailan. Sa mga ni ato ning balik-balikan, mga katropa, kay as a concerned citizen of the Philippines, isip usas mga nagbayad sa Elgatin Wealth. Elgatin Wealth. Allegedly, kining na kaw-kaw during sa Marcos Senior's time and his cronies, mga kahigalan, $5 to $10 billion, allegedly, mga kahigalan. I-google nyo, di ba? Manggawas sa mga kahigalan. Pang Guinness Book of World Record, mga kahigalan. Nag-apilin taong tagbayad, ani. Kung basihan ang scheduled of payment 39 years, suman siyang ouster, mga kahigalan, una pa yung taon na ipa. Ita, mga higal. Ay, nako, in taon, mga kahigalan. Last year lang na ipas. 1986 pang nang ihawa sa napalagpot sa position. So ako, nagsugod man kong trabaho ka itong mga rap-rap, 2011. Nako, dako, na-contribute. Kahit ito, tuwa ka nakakontribute. Sakto na, no? Si seryohin nyo ba yung tagsip? Nahilom ang PCGG sa Elgatin Wealth ay under the bunal naman. Ikaw ko na si sir, naka sa ombudsman.
5: What?
0: Kanya ang kining ombudsman head yakip tanaw ni mo, tila d'yo gayon. Allegedly, magyog lapdog sa kining presidente mga kaigalan. So, kinsa pa may mo goko diya sa kining mga Elgatin Wealth, sir nga? Ikaw diyan, Clayton, kana bang ombudsman ka? Oo, niya, mo, Goko Jugaro? Pahiro-hiro Jugaro panahon? Kining mga Elgatin Wealth, matod pa, ingon ba ito ni Kwaninto, no? Kana bang kani Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio, kung within 5 years, iligay ni maka, muna bang musubmits, kaugalingon ang case manggot, ang kinipong mga Marcoses, kana, mawala gina, mga thank you na lang yan. 6 years, Benes, yes, position. Sao naman lang na, mga kaigalaan po. Morning, kana lang ta, kana bang, chipin-chipin lang ta itong, itong, naunaalang, nag-chipin-chipin ng tagay, kato bang, naamod na to sa, kinipang pagbayad sa gobyerno ng Pilipinas, mga kaigalaan. Sa kinipong or na matod pa allegedly Elgatin Wealth mga kaigalan adin ingon man pagbayad sa gobyerno sa Pilipinas kung basihan ang scheduled of payment sa mga giutang during Marcos era mga higala nga gituhoan nga napunta lang sa Elgatin Wealth in town mga kaigalan. Sa manay sentros ng diskusyon karong buntaga mga kaigalan station po mo na ay isip concerned citizen of the Philippines. Ako marag ni isa kung kilay. Tingler, isa gamay kira kung kilay kira. Pag-ingon mga kaigalaan ni PBBM nga, wa mami Elgatin Wealth, mapitong nidaog miss kaso, civil forfeiture. So kamo da, may katong mga, kwa na to, bili, mga 31 million BBM supporters. 32 million sa mga Sara supporters. Kumusta man sa inyong ika kwan dabi ika sultin ninyo dabi. Nya Sir Wilson Gargar, good morning katubang Eric, happy Sunday watching Bram Panalipan Katmon Cebu, good morning.
6: Exciting.
0: Ha? Anya Arvin Habas, good morning katubang Eric, happy Piyasa San Roque Paris Barangay Subang Dako Mandawi City.
6: Exciting.
0: Anya Sir Ken El Arcosa, good morning nimo Sir Ken. Wa naman siya istorya nga tinod katubang Eric.
6: Exciting.
0: Ah dinat ko sa video na dili ka nga kana gini fix na gini nga ingnan na. Yeah, Ma'am Arlene Blasab, eh. Good morning, Katrapang Eric. Happy Blast Sunday. Exciting. From Kanduman, Mandawi po, da, mga higala po.
6: Exciting.
0: Good morning, da. Kanduman, Mandawi, mga higala po. O niya, si Kwan po, da, si Roberto Tabulong. Di man di ay nagikan ilang bahan. Diin man di nagikan ilang bahan. Di man na sila karaang mga negosyante po. Yeah, Evelyn Gadiani, di ko mutuo ni BBM. Sa Eugenio Boy Tagsip, Anton Pea, may buta ka ito pang Eric. Naminaw, nagtanaw mi sa Kamanshi, Kirsangan, Cebu City. Na para na ko, di katuan ang gipanulti sa mga Alipores sa Malacanang, puro depensa sa ilang amo. Ha? Yeah, si Bay Roy Barakian. Kani si Junior Marcos Bright Junisha kay ngano si Senior Marcos Hakog si Hakog to si Senior iya gisulo ang Elgatin Wealth awa suko ang mga dilawan nag People Power ingon lagi nila learn from mistake daw sa iyang papa na awa si Marcos Junior Bright kayo anan dilawan gihatagan why ni ang kana mga pagtimbang-timbang sa sitwasyon. Analysis ko baga. Ito ang mga dilawan. Although, itong last nga kining vice presidential election pildi man itong mga pildi man si Marcos na ito. Maraming-away sila ngayon. Pero karo, grabe yung pagbubo sa BBM administration sa Nagasin. Kining baluwarte ni kinip. Ay, pinklawan naman din siya. Yellow supporters gapon. Mga dilawan pro Marcos na sila kay gipanghansakan ilang ba tanan og malit. Ay maila na katropag Eric sa 2020 tanaw na to asa sila po nito bagagin now sana. Yeah, si Boss Mitoy by murag admin may pagkalupin po by the suit. Yeah, yun yung bitag sip na hilom ang PCGG. Ma'am Lorna Margarita, good morning ma'am. Nagmata na si ma'am. Lorna, ano, Rich sa Sanchez Manigos, good morning ni Model Sir. Niya, arita sa kinipog line komento mga kagalan po sa mga katropa po. No? Niya, padangat nila yung mga minsay komento kinipog, mga kagalan. Ato nagabasahan po karong kiniga buntaga mga kagalan. Tingog po, usah din ka pag-rapra po. No? Oh. Standby station po mga kagalan po, no? Yeah, are diri sa lokalidad mga kagalan, national ang atong panyon ini pong issue ron. Yan ang main issue mga kagalan po, da. Pero are ta kay diri sa lokalidad katrubang rap-rap mga kagalan. Balik-balikan nagud to nato katubang kabante katong viral nga babae katrubang rap-rap. Katong interview ni katrubang Benji kabante katong matod pa katong napuspusag helmet ba mga kagalan oi ko. Mo kumpiyansa na inyo. mga kwandya kada bang mga kalukadidang mga kwandya kada bang naay mga tagong relasyon dia ayo gyud mo kumpiyansa sa helmet yo. Basta kwan taguig gyud taw na ninyong helmet dia kay delikado mang helmet katong rap-rap. Kwanan, makana bang tawag aning basig ma kwanan sila ba? Tawag aning mapuspusan katong bang rap-rap mga kaigsunan. So standby mga higala kay balik-balikan ni nato po, no? So kay matod pa viral nga babaeng masahista kinsa nabunalan og helmet sa asawa ni angko ni katong bang rap-rap nga kwanan giday ka, no? Kanang kaila gid sa lalaki dito tinod katong bang rap-rap nga kanang di ba may kaila anang kuan tawag aning di ko nun sila kaila katrupang rap-rap. Kaila giday sila katrupang rap-rap mga kagalan po. Kana bang kaila giday ko nun sila ito rap? Malayog tatog. Kuala. Sa 1 minute lang. Basta kayo naka-istorya lang siya. Kay, kayong duman, hindi nga ba siya, Shuroy, kanang di ba may kaila? Kaila! Kaila! Kinsa ko na? Ana-ana, kaila. Kaila, ibiya tong, palayog ta, katrupang rap-rap.
5: Asa na pag-ausa ka nag-ababado?
7: Wala ka to lalaki, so kito na ko sa massage.
0: Oh, so okay, malaki din na rin. Tawa ka, Kayla.
7: Tawa ko, tawa mo ko sa kanang tayburan dito ba sa lap-lap po.
0: So, ano, yeah. Balik? Bintal. Dugan, manigipoko si Bintal. Patal sa...
7: Pistake na siya na ako, nanguyap. Diyan na siya na ako niya. Nadidili, makuganahan niya.
5: Pero, wala mo, wala mo sabta?
7: Wala.
0: Bakyan, bakyan. Wa niya sugta ka itong mga rap-rap, pero baby lang tawag na.
7: Digahapon, ni-text itong lalaki na ni anak man siya nga ka ng naasa ka kayo magpamassage ko, niya moto.
0: So kaila gina siya ka itong mga rap-rap?
7: Text di ay.
5: So murag ko baga, murag na ilad ka?
7: Oo, nailad ko.
0: Misis na di ay. Oo, niyag paldo na ang chikas. Babe, kaning sindi ko.
5: Ay! So, para mag-massage siya?
7: Dili, naalam siya. Mga on sa takay. Mga katong pag-una kay ning kuan man siya katong nangayo man siya na kung kanang advice ba kay away ka siya ang asawa. Kanang sige na sila away ba? Tungo lagi ka ng cheat ka na na yung asawa lagi.
5: Hapon, murag na sa kas. Ito ba, nagkita boto.
7: Nag-away o nag-away na sa'yo na silang asawa ka.
0: Si Bintas, pwede ako.
5: Ay, mong soki yun. Pero ang labo babae. So, how come nga, ang labo po na lalaki dito, isang lalaki?
7: Nag-taste sa day, sa ang lalaki niya, ang babae nakabasa, ano ba? Ya, mato ang babae na ni-text, ni-reply, ano ba?
5: Kagahapon, ano sa position?
7: Wala, minabas sa police station niya. Nag-to police station na.
0: Ay, ingon ka, barangay.
7: Hindi na lang naman sila istorya. Gitabangan ko at yung mga kauban. Gunitan ko kay Diklid ko pala ko. Yung ko, alkansi ko rin niya. Daghan kayo mo. Ako rao sa. Oo, wala. Ganyan ko na ko. May galing pagtatawad. Niabot ako isang lalaki.
5: So, ba doon?
7: Mato, paabas ako isang lalaki. Nalagot kayo ako isang lalaki. Mato, na ako isang lalaki. Pauli dito, pauli. Mato, si ako isang lalaki. May naki-istorya nila. Mato, ulit ko kay. Ako, wala pa rin niya. Buto kong sunak.
0: Oh, okay na. Kato pang rap-rap. Okay na. Exciting! Oh, kailam dahil yun sila. Yang kon siya. Kailang yun sila. Kato pang rap-rap mga kigilan po. So, resolve na. Pero, na yung mga pagtulunan aning kuha na kato pang rap-rap. So, pangyod, no? Ang sabi nakatunan ni Monira. Pangyod, ha? Delete the message. Ano bang, don't leave any trace. Ano bang, ninja book. Nagkamasahin na malagay ka, ikondisyon ka na yung misis nga. Dahil pamaulan yung sakit yung kong bubuko. Ikaw ang mamasahi ka ng maluoy na pugo ni mo kay... Ano na ako si Claudine? Gato mga rapra... So ba ni mga kahigalaan po? Danya, speakers sa bahin mga kahigalaan. Ito pa rin hatagag pagtagad po na kay... speakers sa bahin mga katropa po. Dilagay mo tingog din gato pang rapon. Sabi, sabi akong napis. Ah, tara dahil mga kahigalan po. Na. So, sometimes because bahin mga kahigalan, Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro, iyawag ni mga ginikanan in town nga pabakunahan yun ilang mga anak, aning measles and rubella. Iliwas mga nanggawas ron nga kinindang post sa social media na balaka, katropang rap-rap mga kahigalan. Katropang rap, si Governor Pamela Baricuatro po dahil. Provincial Governor sa Sugbo. Yan ang giyagni in town. Na may uban ron. Natin mga kailang makilan, mahadlok na sila nga pabakunahan ng ilang mga anak in town. Ngayon sa matod pa, nag-circulate ng mga kandiyak, ng post nga, na ako na namatay namatayng bata tungod kay humans pagbakuna ka mga rap. Inako kong andam na. So, paminawa niyo ha, si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro mga kailang.
8: Maayong adlaw mga Subuanon. I just want to talk to you, especially to our parents, about something very important for our children. Kabalo ko nga daghan na kaayotag mabasa ug madungog karon bahin sa vaccines. And as a mother myself, I understand why parents ask questions. When it comes to our children, gusto yun nato makasiguro. I also want to reassure you, dugay na kaayo ning bakuna kontra measles o rubella. Dili ni bag-o o dili ni eksperimento. In fact, akong kaugalingong anak na doktor na karon ang Puerting Himsuga na bakunahan na ani way back in the 1980s. And the Philippines has had a national immunization program since 1976. So nga nung mag-campaign man ta karon, because over the years, misinformation about vaccines has increased. And so has vaccine hesitancy. But when fewer children are protected, mas taas ang posibilidad nga mubalik ug mukatap ang mga sakit nga kaya unta nato mapugan. Please remember, ang measles ug rubella dili lang ni basta hilanak ug rashes. Measles can lead to serious complications like pneumonia and brain inflammation. Rubella is especially dangerous during pregnancy because it can cause miscarriage or serious birth defects in the baby. As much as possible, prevention yun ta. We already have vaccines that have been used for decades and have protected generations of children. So I encourage all our parents, please avail of our measles, rubella, supplemental immunization activity. If you have questions...
0: Okay, ito. Ito mga rap-rap, ha? So, mo to inyong nirungog si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro sa iyang panawagan. Okay, una lagi ni mga kaigalan, si Gondrano Gongonhika, katropang rap-rap, atong Dubanhog Mayor, ni Tataw, no? Nga... Di man ko na ito tinood, katong na yung mga nag-post di ang mga kaigalan, social media nga nag-ingon nga na yung nakabsag kinabuhi tungod sa kining bakuna, katulang rap-rap mga kaigalan. Si Job Kids Dumanhok, kato lang sigurong kuhan niya, katulang rap-rap, katulang yung post nga kuhan pod, kanabang, nasend ba ito na ko? Katong post ni Mayor Gungun Hika. Kay in line ni mga kaigalas panawagan pods, Mayor. Kanang di man tinood fake news man nga nay oh, walay bata nga namatay sa vaccination diris Dumanhog This post claiming that a child died because of measles vaccine is 100% false and malicious. Our doctors, nurses, and barangay health workers are following strict medical standards to ensure safe and effective immunization for our kids. You're good to hika, mga kaigalan. Hindi sa na kay ang kining inahan, ano niya, nga okay pa kayo yung anak ng mga kaigalan. Pero pag bakuna, diya, mabito ni kining mga vaccination, katapag rap-rap mga kaigalan po diya. Kasi katapag rap-rap soon to be father, mga kaigalan. Kani, dugay na kini, kani adto pa mga kaigalan. Kami in town sa eskwilahan, pakasuhay, baka ni katapag rap-rap. At yung eskwilahan, kanang, kanon ka na, injeksyon na. Kanabang ato sa ato pong kuan mga kaigalan sentro yes barangay makilan bakunahan oh bakop so na kanon lagi ko kay muhila ka ingnon man kang bayo muhila ka inom ka himi kanabang antuson lagi ni mong sakit kay mura man ko nagpaak sumigas po basta bakunahan ka mga kaigalaan pod maning ato ning hatagag pagtagad pod ha ya mo to panawagan sab sa gobernador ha ay pa bakuna ginitaon mo hindi na tinuod nga kanang mga ni circulatron fake news na kanya safe kay kani adto pa mani ang kining missiles tip dash mga kaigalaan po dia kining missile and rubella vaccine mga kaigalaan po so stay tuned standby kay Daliara Suras alas 5:27 na pa mga kaigalaan. So sa itong pagbalik mga kaigalaan ato rin hatagag pagtagagdugan itong mga issues isgota na nga may labot sa batong haring lungsod. Balik-balik ka rin atong baha mga higala kay ay last na lang good rap. Katapang kamantay ka itong baha in town. Video sa usa ka laki nga tagaliog ng town ng baha mga higala bon. Kay ang kwan ha? Ang NDRRMC mga higala. Matod pa 22 ng patay tungod sa kining mga kwan ba? Kining Bagyong Luis, Maymay, unya kining habagat mga higalaan po. Da kay waog to sa matas kauluhan kato pang rap-rap. Grabing baha dito tungod sa bating nga panahon pero asa nang imbestigar sila mga higalaan na adri si Bo. Ingon taon atong mga ubang mga keen observers po. Mga bumbu ang ning mga officialis na to. Tarong pa ni sila paminsar. Wala sila na pasmo. So ang korting baha dito sa kauluhan niya na sila si Bo. Dili nag-imbestigar sa mga flood control. Ay. Mga higalaan po. No? Ningon naman to sila daan, sir nga, o, oh, kung sila, imbestigyan sila, anong ang Cebu, gibahal. Kapag sunod semana, bahala po kay Manila, mga kita ka to, katapanggap. Tanawan yung mga kigalan po. Ay, subay lang ni.
9: Ayan na naman, malalim mo na.
0: O, oh, tagaliog ka tubig, ha?
9: Ito.
0: Or, di yung tagaliog, tagasuwang yun eh, mga kigalan po. So, grabe ya. Pero mura sa kapig yung kulot. Bindahan lang kaysa katong murag kanal. Black coffee. Kani brown coffee. Mga kigilan colors to big. Ah, grabe ya eh. Bisura ni pang...
9: Yun o, nakasabay. Ito na.
0: Eh, kung anong taon siya, taga-liog ang tubig, mga kigilan. Or taga-suwang. Sus. So, siya siyang balay. Halay, naglut. Tutaw. Oh, yang gi tanaw ang bintana oh. Ah, sus mas taas. Lapaw tao pag ida ini. Kay kung basihan nimo kanang kana bang asa ko to bang tubig yang linya mga kigalaan. Lapas tao pa man. Tanaw intas balay nila sus wala nang lutaw na mga kigalaan mga kuanda mga gamit. Tanaw na ni mga kigalaan. La balik-balik ka. Salamat ka to mga rap. Balik-balik ka ni nato mga katropa kay unsa man gid ni? Tungod na lang ginis global warming. Tungod lang gini mga kahigalaan sa climate change. Ngayon ani ng sitwasyon sa Pilipinas. Sige ng taon panglutaw sa tungod na ng baha mga higal. Or tungod ni sa mga flood control nga kanang di mo makita. Kato pang rap lang. Kanang flood control mga kahigalaan nga gitawag nila ghost flood control. Tungod ba ni mga buaya? Mga lawang kay bulsa mga higal. Reporte na tang baha ang mga kahigalaan. Kay ultimo mga drainage obsolete mga ultimo kana bang ato mga flood control diha gamay igos bago ba day balik-balikan ni nato mga kahigalaan stay tuned standby na yeah sa Gapon sa mga nagpaminaw late tuners nato diha ingos PBBM nga hindi ko nun ni Elgatin Wealth ang ilang bahandi mga kahigalaan hinungdan nga nidaog sila sa kaso civil forfeiture case mga Elgatin Wealth. bisag ang PCGG, wala man ni Gugot. Ningo man ang PCGG, I rest my case. Dinami may muhatag og bagong ebidensya. Dinami mo marabag daw sa ningon ba? Surrender nami. Ha? Isa namong puting bandila. Dinami mo guko diha sa kinipong kwanda kada bang angay pang i-recover ng mga kinibang ill-gotten wealth. So kamo, muto mo ni PBBM nga wakano sila ill-gotten wealth mga kagala. Kailangan tayo yung mga komento dito sa Bagubanuban sa XFM Cebu 88.3. Sigapon ako yung boss nga lagad sa kanginan, katropang Eric Amaro, mga katropa po. Yeah, asa palutson, mga importante kay nga pahinumdom, station, standby sa pagbalik, mga kagalaan, pagpalaumpas mga isyo, o pag dawat niya sa mga reports sa mga kaubanan, mga katropa po. Ha?
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
11: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan na ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkap ay ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Ako si Dracula.
15: Ano yung si Dracula ka?
14: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
15: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha. Ayaw!

0: Aray sa sakit ng katawan,
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: assist the pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive, ang assist the pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
3: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sutton Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sutton Plus Gold Coffee Mix.
6: Sutton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
9: Abli na.
7: Abli na. Yes.
9: Abli na.
7: Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor
12: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
13: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic dinhi lang.

0: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras sa XFM Cebu, Pilipinas. Standard time mga katropa, alas 5.37 na sa Kabuntagon po. Okay, sige po na kanyang ubus kalagad sa kanyang anchorman katropang Erica Amaro. May buntag mga higala sa mga late sooners. Dela po, no? J.A. Bacalso, good morning. Ayan, Ma'am Lord na Margarita. Ayan, si Bayroy Barakia, matapla niya. Hamos po kay Dagway, ang original nga asawa by Tisoy. Ayan, ang ayan po da Elisa. Kasagid ba? Kaya na, bay, bahala ka, hamos na lang ka ng... kuha niyo mga kaigalan, no? Kanang usaragi sikrito niya. Dapat guwapa, pirminti, mong asawa, uya, baka ka itong mga rap-rap sa himong panana. Kaya ito, si Claudine, mahana siya kanang, kanang, B man naman tawagan ka itong mga rap-rap, mahana siya ng B. Kanang, huwag ka mali si Karis, ako, dako, dako, giyo ko. Mahana lang giyo ko, kanang, prog, sa kanta, pag itong mga rap-rap, B, kanang, parang ako, you'll always beautiful, be, you'll always be beautiful in my eyes. Ano-ano man ang mga laylayim ng mga babae katumang rap-rap. Mayroon na sila kanang ilakang kanang isayko ba kung wag ka ma-discourage sa gudong. Mayroon ka discourage yung kadakuan na nimo. Maluod na katumang rap-rap. Kaya na, kana bang di na ka lutuan na kayo kaghiluan po din taon. Morning, kaya lang ka. Imo siyang hatagag tubag nga ganahan siya maminaw katumang rap-rap. So balik ta mga kikilan, stay tuned, standby niya sa reports, pila ka pong reports ng itong mga rap-rap. Upat, okay. Dapa, kuha sa tagisigod sa tagadali mga kikilan. Balik-balikan ni nato ang kinipong issue mga kikilaan sa, oy, late tuners ha, atog usas mga topic ro mga kikilan, kinilingin pagingon ni kinipog Presidente Bongbong Marcos mga kikilaan nga kining, kuha ni sila. YL Gatinwelt ang mga Marcoses inugdan nga nidaog sila sa kinipong kaso mga kahigalaan, in particular kining PCGG mga kahigalaan po, kanibang or kining civil case. Iningon naman po ang Presidential Commission on Goods Good Governance mga kahigalaan nga kanabang Roy Res RK dinami mo Koko dia sa remaining kuanda kana mga Ilgatin. Okay, matod pa ang kining PCGG rong katropang rap-rap, matod pa ang nabantayan, no? Sa mga tao nga ang kinibang no new cases mga kaganan 2022 ngadto 2026. Matod pa agency officials noted that the focus shifted primarily towards managing and liquidating previous won asset rather than filing new major forfeiture cases against the Marcos family. Wa tuod na abolish, napatuod ang opisina mga higala. Pero sa nakita mga higala, no? Kining kuan nila ang focus na shifted na usabang focus, no? Wa ma-focus sa goal. Kaya ba nila focus lang sa goal? Ani, wala na mga kailan. Murabag na-defeat yung purpose mga kailan. The agency officials noted that the focus shifted primarily towards managing, pag-manage

0: na lang. Liquidating, liquidate na lang din ang Kilan ang previously won asset. Na kanhi na daog ng assets mga Kilan rather than filing new major forfeiture cases against the Marcos family. Presidente na under the Bunakas Presidente. Yung mo file kag new cases batok sa mga Marcoses. Ang taga PCGG ani mga Kilan, no? Murag maghikog. Oh? Pagkuhag batoy, gipokpok silang ulo mga Kilan. So, what can we expect? Murag na tinood yun ang giingon ni kinipong kanhi Associate Justice sa Supreme Court na si Antonio Carpio mga Kilan na once mo daog ang mga Marcoses kining fight against ill-gotten wealth, mawagtang gini. Mapildi kita ni mga higal. Which is, awa, ang Presidential Commission on Good Governance. Stand corrected gina, kuhan mo na ito, kang bilhika, Presidential Anti-Corruption Commission, PECC. Kuni sila ko. Kani, Presidential Commission on Good Governance, PCGG. Mauni mga kagalan po nga, nausab na. Bag na usab na yung ship mga kagalan. Nag-liquidate na lang siya, nag-manage-manage na lang siya. Kuna din eh, Presidential Commission on Management Resources. Di na ni kanang Presidential kuan po mga kagalan po, no? Kini bang PCGG, Presidential Commission on Good Governance mga kagalan or Good Government. Kamaan niya, higher yields mga kagalan po, no? So, treasury contribution, surrendered properties, mga kaigalan. Malagi ni, civil case number 0141, dismissal. Na-dismissan sila. O niya, kanusa sila na-dismissan ng kaso? Kining June 2, 2026, kasi may presidente na. Mga Marcoses. O niya, kining presidential... kuan mga kaigalan, Commission on Good Governance nan, gitukod mga kaigalan para gukdon ang Marcos Asset El Gatinue. Yan ang dismissan sila kaso, June 2, 2026, kasi Presidente Marcos. Matod pa, ang Sandigan Bayan, ni-dismiss remaining asset claims mga kaigalan versus mga Marcoses kay ang PCGG. Choose, gipili. May pa ang kuan katubang rap-rap no ni pili. Bakit pada wa gid pili. So kuan po da PCGG choose not to present further evidence. Busy na kay sila sa pag-manage siguro mga kaigalaan ani mga assets niya pag-liquidate sa mga assets. Choose mga kaigalaan not to present further evidence. Ganun man. Presidential Commission on Good Governance. Hey, presidente na to, Marcos. Oy, gigoko diha, mga kaigala. So, ang kining maong kining Presidential Commission on Good Government nga office, ano yung pakatayan o katay-katay? Pakatayan o kalbasa, palia, batong o guban pa, mga kaigala. Ano naman yun, no? Marabag na defeat yung purpose. Kaigalan, no? Kay gitukod siya panahon sa ni kani Presidente Corazon Aquino, mga kaigalan, headed by former kining Senator Jovito Salonga, na kanilang gigukdon ang mga Marcoses. Waon ang mga El Gatin wealth diha, mga higal. Pero karon busy na, mga kaigalan. The agency officials noted that the focus shifted primarily toward managing, liquidating previously won asset rather than filing new major forfeiture cases against the Marcos. Anani, mga kaigalan po. Alams na, mga kaigalan. Pero check sa mga balita, mga kaigalan po. Pero kamo dias, mga nagpaminaw na ito. Moto mo, odi nga. Kanang why, kuhan niya, mga Marcoses, matod pa, pinagis bagong pamahayag po ni PBB ang mga kaigalan. Wa konoy, wa sila'y ilgatin. Dawag man sila sa kaso, mga kaigalan. Ay, ang PCGG, Presidential Commission on Good Government, mga kaigalan, opted, choose not to file any, kana mga kaigalan, kana bang forfeiture cases batok sa mga Marcoses. Ni Isa o Puting Bandila, mga kaigalan. Natay mga pagduda, mga kaigalan. Kamu siguro, nagduda po mo. Lagi ni mga unseen hands niya. Kanang presidente ka niya. Mang Marcos, presidente Marcos. Mo'y gigukod mga kaigalan. Kanang paila ni mo dag other forfeiture case. Antang. active tood or kanang napatood ang opisina pero inactive in filing forfeiture cases versus Marcoses. kung kana alam sa. Ana tay mahimo diyang dapita mahigal. Okay, pagyaw-yaw. Ari sa taas mga reports mga kabanan, mga kahigalaan. Kay matod pa no. Arita sa report sab ni Katropang Cristel Joy Felerca, dulan 35,000 ka mga residente sa Lapu-Lapu, nakapalit na og tag 20 pesos BBM. Saan yung BBM? Bigas. Benting bigas. Meron. Uy, tumakpakan mga kahigalan. Salud ni sa lima kabuan ng pagpamaligya sa syudad. Ang sabi paminawan mga kahigalan si Katropang Cristel Joy Felerca. Live report. Katropang Cristel, good morning.
1: Muabot na sa 34,794 ka mga residente sa Lapu-Lapu City ang nakapahimo sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas sukad una kining gibaligya sa syudad ni atong Marso ning tuiga. Mukabat sa 8,305 kasako nga NFA rice ang nabaligya pinaagi sa pagpakigalayon sa LGU Lapu-Lapu ngadto sa Food Terminal Incorporated kun FTI ug Department of Agriculture. Sa maong datos, 5,305 kasako niini ang gibaligya sa FTI sulod sa 80 kaadlaw ug nakapalit niini ang 19,736 ka mga upunganon. Samtang ang syudad maoy nagbaligya sa 3,000 kasako nga bugas ngadto sa matag barangay sulod lang sa 29 kaadlaw ug 15,031 ka mga upunganon ang nakapahimos niini. Tagan og prioridad nga makapalit og tag na po ka kilo nga bugas kadto mga nalakip sa vulnerable sector sama sa solo parents, senior citizens, four-piece beneficiaries, fisher folk ug mga indigent. Ang Lapu-Lapu City nagahina usab og 3 milyon pesos nga pondo gikan sa general fund aron ipalit og bugas ug madugangan ang ibaligya sa FTI aron nga mas daghan nga mga upunganon ang makapalit sa barato nga bugas. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-onon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan. Ang sunflower vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
0: Live report. Yeah, salamat katropang Cristela. Ito'y sinunod sa katropang Greggy Magdadero na kasanbay na organizer sa kinibong Eat of General General Assembly may bisita ni Gov Pam Barikuwat. Live report. Atoban Greg, good morning.
2: Sa International Tourism Federation kon ito sa South Korea may pahigayon og courtesy call ni Governor Pamela Pam Barikuwat ni atong ginabayang semana sa di pang umaabot ng 2026 General Assembly sa mga Federation Sugbo. Gisasunod buwan ang probinsya Sugbo may katakdang mohos sa mga tagduha katuig kapalagtigom sa Mactan Expo diin ang mga delegado sa ITOP member region maghiskot sa mga tourism policy, strategic initiative o mga programa nga magpaligon sa interregional cooperation. May parayag si Governor Pamela Pam Barikuwat o suporta sa mga palagtigom o maimbitar sa mga delegado sa South Korea nga suruyon o tanawon pa ang Sugbo sa ilang pagbalik alang sa mga kalihukan hilabi na ang mga tourism destination, kultura o lokal nga makasatian sa probinsya. Di para tao sa mga ideya si Barikuwat nga maestablisar o Korean town sa Sugbo alang sa mga Korean community nga naana sa gibanabanang 20,000 kabuok ang ITOP General Assembly 2026 na paglatawan nga may magpaligon sa profile sa Sugbo isip usa ka regional tourism hub human usab sa malampusong pag-host sa mga kalihukan sama sa ASEAN Tourism Forum ayon ining tuiga. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga muprotektar sa itong mga mata ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alam ko sa Pilipino para sa Pilipinas kanyang katropa Greggy Magdadaro XFM News.
0: Live report. Yeah, salamat katropang Greggy. Ito'y sunod si katropang Benji Talisik. Matod pa babae nga angka sa motor nalatayan sa sakinan. Sus, ang pingin tao sa mga motorista. Nagdabato ng kompleto ni Talia ni kinaga sunbase sa katropang Benji. Live report. Katropang
3: Benji. Yes, good morning katropang Eric. Tani ang kini usat na babae nga angka sa makinang nalagbot o ka nalatayan diha sa alas ngiran sa Kusul Province ang gitakiniting na motosiklo sa may SS Minas Pit, Barangay Mabulo, Siyudad sa Subo. alas nabi kagapon sa Obedes Puntlandia, Agosto Colosay. Ang BJ Mamausil alias Dayan Badocho Andrus taga Villa Sebastiana Street, Barangay Gupiao, sa Dagbasadawi. Pasihan kini sa usok at usok is masukan na atin nga gimana ni kaning alias Mike Sinitaruanyos nga taga sitio Dunguan Barangay Basaka sa kaning Cebu City. So ang nagsasagin nga van mao ang usok ay sinabis gimana sa usok sa Glenn Sinitaruanyos wala po yung sa sitio Sunrise Barangay Isap nga itong dagbayan. Pag-ibang kasi ito sa traveling test unit sa Cebu City Post Office, Agro-Siglo, o Gavan pareho nga nagkabihay sa SS Menu Street. Tinag sila. Ito nga sa lane o dulong sa Aromasyon Galeria. Agro-Siglo, alam ko na, sa man, agabot na, sa limita. Asa na nabuhang ko ng presidente, Jaygon, o Gavan, Agro-Siglo, pawala, pawala samtang nababili pa sa iyang lane ang pa padung overtake apan ni sudagin sa pag na kung ni sudagin kini siya to na bahin sa ban isagid sa wala ng bahin sa motorsiklo bigyan sa pag ang angkas motorsiklo dala by o kaya tayong ini record gid gid sa ban kita lang kita mabigyan sa Cebu City Business Center apan ni ng rebel sa pagdating sa doktor Andrew Shaban o Gagodia nagkaroon sa kapisan niya mismo sa traffic force unit sa Cebu City Police Office. Pero ito na ito sa CCPO Tabag ang Santon Herbal Oil. Alam si Kaya kami dito para sa Pilipinas na kapapa. Benji Dalisip. Excellent news. Live report.
0: Salamat katurpag Benji Dalisig. At isunod si katurpang June Kator. Kasan ba'y na mga kigilan nagbalunang skabaw? Gipusil mo ni sa Sibunga mga kahigalaan po.
4: Live report.
0: Katurpang June. Good morning.
5: Yes, gipusil. Kini ko sa ka 35 anos nga mag-uuma. Siyang kaubang mag-uuma usab. Samtang naguroy ni siyang kabaw. Arununta iya ni kapalunangon. Ngato sa lunangan nga minisulta siyang pagkaangol. Dito sa barangay Cantolaroy. Lungsod sa Sibunga. Sibu pasado alas 5.50 kagahap. Sa hapon na gusto 15 ang ginigay biktima gila sa alias nga Raymond 35 anyos ulitao o sa nikamag-uuma residente ni Sapurok 1 barangay Cantolaroy lungsod sa Sibunga sa investigasyon sa kapulisan sa Sibunga na sairan na samtang nagdaginig biktima siyang kabaw iyang taning panunangon na pankalikuro siyang kiposil sa suspitsado nga si alias Eloy 22 anyos ulitao kauban raw sa miyang mag-uuma residente sa barangay Duguan lungsod sa Sibunga. Sumapas inisyal nga pahayag sa biktima ngadto sa investigador kalit siya gipusil suspect pipila nga mga bala ang ipabuto gamit ang armas nga mamatino nga kalibre usa sa mga bala miigo sa wala nga bukton sa biktima human sa pagpamusil natabang nga dayon ang biktima og gidangat to sa responding personnel sa Municipal Disaster Reduction Management Office ngadto sa Karkar City District Hospital alang sa medical nga pagtagad samtang dali ra usab gibisibat ang suspect sa mao nga lugar og padayon pagkaron gipangita sa kapulisan ni bawoan sa kapulisan nga nasuko matud pag ining suspect ngadto sa biktima kay matud pag ining biktima mibahad kuno ni ngadto sa suspect nga iyang ipatawag ang amahan ini kay wa giuli ang iyang motorsiklo nga gihuaman mga katropa yung kalimot pag tumarog Santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa June Katarek sa Fem News.
0: Yeah, salamat katropang June 14 sa imong report. Oras ito mga kilala 5.55 oras kamuntangon na itong oras. Let's have good news sa dietary food supplement for man. Atong turbo mga kahigala. Guys, ito mga katropa, Benji Bisanya, sa Pisandi, katropang Eric, shoutout, Midiris, may panas balirong. City of Naga, namin ang Midiris sa akong asawa, Jean, og akong mga anak, Mayla Rian, David Jane, Mark, James, og sa akong mama Piring Largo. Salamat kayo, katropang Eric. Oy, good morning, yung tanan po niya, kinipong sir.
6: Good morning!
0: Sir Eugenio Boy Tagsip, why mo to na katupang Eric sa pagbulgar niya sa Numalias Flood Control Project? Napriso bang utok sa maong Numalia? Doon ay mapriso pero kadaghanan nga nakapaldo, nagpabiling gawas nun. Walay mga konsensya nga ni gasto sa kwarta, nagikan sa buhis sa katawan. Mabunasa. nya kini pong kani sa mga katropa maragwa na tayo igong oras bagay na si katropang Jerry katropang rap dito na na naka standby na so sa ato mga katropa na lang no? So sa ato sa mga katropa diha happy Sunday na lang mga kahigalaan sa ato sa mga kahigalaan nga kini pong nagatikaw-tikaw karon no kani ha kana bang stay tuned standby sa kapamos mga programa musulod na ang Bull's Eye Sunday edition na ba ni katropag Jerry Kimson Auxilio mga kininga kaigsuunan pod no so kani ha kani bang sa tusab mga katropa di ha happy Sunday mga kahigalaan og kana kana bang thank you Lord no thank you Lord sa tusab nga kwan pod ha another Sunday another day blessing na maka kwanta maka kining panikay sikay ta katrabaga rap-rap mga kahigalaan. Okay, sige po, sa kalalas sa kinitbukang persa sa XFM Cebu 88.3 Station Manager katrabag Jelimin Chavez Baking at sa mga Newsroom Director katrabag Philip Serrano. O pa na ko diri sa Picas sa Lawak mga kahigalaan si katrabag Rafael Moraldi Barry. Okay, ako nalang malamit, maingon, dalay ko ng Diyos sa bawang sanawang imposible sa labang mga kagahoma. Alang sa Negyusag Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa-katropang Eric Amaro, mga kahigalaan. Adlong Domingo ron, no? Simba, Dagkot, mga kahigalaan. Di na to kalimtan ang pamilya, mga kahigalaan po. Happy Sunday natong tanan, mga katropa.

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong magpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan ang natubangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutom nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo.
6: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:09 na. Tungkura sa Dorigueño sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, kabaghatag o kaluya ni ini mga katrupa. Mauna kayong kumpiyansa. Ang itong immune system, nagsilbi mga sundao, manalipon sa itong lawas, batong sa mga invaders, mga intruders, mga bakterya, mga virus, nga magdala og sakit sa itong lawas o maghatag gini kaluya mga katropa. Muna nga kadadlaw, inom og duha ka soft gel sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, nyo kini ba palit sa mga butika sa inyong lugar? Pwede sa ninyo kini ba palit sa Shopee o Lazada? Labi na ngayon, ninyo kini ba palit sa Yes to Health Clinic Store? Nga na may mong naamahimutang sa busgabahin ni atong Sibianan, diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Unya karong alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon, nagapadayon ang serbisyo publiko sa Yes to Health Clinic, mga katropa. Maghahatag gini og libreng konsultasyon og libreng check-up, mga kaigsunan. No? Kada Domingo kini, matag alas 9 sa buntag, ganto sa alas 5 sa hapon, mga katropa. Doon ay libreng check-up, doon ay libreng konsultasyon sa to Yes to Health Clinic, mga igsoon. Napo diha ang atong store. Ngayong mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy o uban pa nga mga Yes to Health product, mga katropa.
0: Bullseye! Matag-adlaw, doon ay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang issue targeton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye. Bullseye.

0: espinam nan cura. Si tanto mes quan dio mostuos. Ang pagpabaya, ang pagpagabana, walay dugukan. Putob lamang kini sa imong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio.
2: Bullseye!
0: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanonang
2: Bullseye!
0: Sunday Edition. Kinigyap niyong anchor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makigubara kaninyong hangtod kita sa las 9.
3: Good morning!
0: Kining adlaw, mga katropa ka Domingo! Petsa 16 sa bulan sa Agosto 2, 2026.
3: Good morning!
0: Hoy, fiesta karon sa Barangay Cute. Cute proper mga katrupa. Pistahan sa itong patron, Senyora San Roque, mga igala. Happy fiesta sa mga taga-sityo. Cute proper mga kaigsunas, Barangay Cute. Ayong fiesta ninyong hurot. Hinaot na kamo sa kapiskay sa mga nawang sa inyong pagpanikaisikay. Samtang nanikaisikay kamo niya itong hito na kaninyo mga pagitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasod kagahapon ng karon.
3: Good morning!
0: Diri sa ato mga kaigsunan. Pangulo sa Cebu City Traffic Office mga katrupa Rakil Arce. Iklaro mga higala, gadili tinuod ang may katap sa social media. Fake news day ni mga higala. Ipatuma na din sa dakbayan sa Sugbo ang no contact apprehension mga igsoon. Atong pamation, nagatuag nga hippie. Sa Cebu City Traffic Office, Rakil Arce.
4: Ang atong topic karon ang dunay mga nikatap ng mga text messages using our CCTO logo with regards to non-contact apprehension. Akong ipahibaw din ni nga wala pata magsugod anang non-contact apprehension. Wala patay materials, wala patay magamit ni ana. No, we are on the process. Padung ta dito sa non-contact apprehension. So gipahibusla ni sa mga scammers, naguna sila. Then, mag-text sila ninyo nga aduna mo na nakuhaan mo video for non-contact. So, dili na siya tinuod. So, ayaw yun mo pagsayok nga mo-click mo sa link. Kaya naa sila ihatag nga link. Kaya once mo-click na mo ato mag-gather, makuha na nila ang imuhang information. So, ako ni siyang gisibya, aron dili ni sila makakuha o mga mabiktima sa ilahang gibuhat nga scam. Usbon ako ang Cebu City Transportation Office uban sa Cebu City Government wala pa magsugod ni ining non-contact apprehension. But we are still on the process para paghimo ni ini. Unya taas pa na ang proseso. So dili pa karon. So palihog kung aduna man kamoy mga madawat ng mga iyon ani nga text messages ayaw i-entertain. Unya i-report na sa mga agencies nga hingtungdan. Aron ato aron maputol na ang ilahang pang-scam.
3: Good morning.
1: SSL Cebu, Sinulong 2026. Special coverage.
0: Ano man to siya? Special coverage naman to mga katrupa. Yung pasensya na pindutan lang mga igal. Inyo nabati mga kaigsunan ug inyong nakita ang hippie sa Cebu City Traffic Office Rakil Arce. Nagapahibalo ug nagapahimang no. Aron dili mo mailan. Sa yung nagway nga mga scammer mga kaigsunan. Itugod sa mikatap ng mga text messages. Iyon man sa social media, mag-iigal. Na nagsugod na non-contact apprehension, mga igsoon. Ya, doon ako na mo pakita o video sa inyo, ha? Aron sa ingon sila magkakwarta, mga katrupa. Doon na sa link, mga igagi, flash. Ayaw mo o click ni Anto. So, think before you click. Para sigurado, gadili ka mabiktima sa mga scammers, mga igala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 18 minutos na nakalaway sa Lasais. O sa maning non-contact apprehension. Kanagod mga katrupa nga ma-record lang. Pag-iigan lang nga naka-violate ka, nakalapas ka sa traffic rules and regulation. Wala na kinahanglan na mga kaigsunan ang traffic enforcer nga musita ni mo. Kumbaga, ang video na lamang mo'y midakop ni mo. Ang video footage na lamang mo'y tanahon. Pagpamatuod niya, nakalapas ka sa traffic rules and regulation. Mas mayo ning non-contact apprehension ka tropang rap-rap ka na gumikan ka, hili ka mahingian. Manghingi iPod mga kaigsunan, pero di apod ni. Iway manghingi mga katropa, pero sa non-contact apprehension, di non-contact apprehension. Yapo ni ingon ani nga kaso nagiihimplo mga katropa ni Raquel Arce sa itong Cebu City Traffic Office. Di mga tao, no, bisag unsay gyud kalingawan para magkakwarta, magkapagangilan gato sila isig katao mga igala. Wow! 19 minutos nang nakalabay sa Lasay. Ayon gihapon kamo nagapamatini nga tong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan, sa iyang pagbisita dili sa Dakbayan sa Sugbo, si Finance Secretary Frederick Go. Mingon mga katropa, 6.2 milyones kamanga minimum wage earners, mga katropa, ang ma-exempted, mga igala, sa income tax, mga kaigsunan. Kana kon mapatuman na sa gobyerno ang isaad ni Presidente Bongbong Marcos na isa ka nga to sa 350 ang tax exemption sa mga minimum wage earners, mga igsuan. Sa pagkakaroon, mga katropa, ang exemption na akini sa 250 mil per annum. So, kanang imong sweldo, katropa, rap-rap, sigurado yun, nagbayad ka ni Ana, bili ka exempted sa withholding tax. Imong kwintahon, pila imong monthly salary. Eh, nag-message mo na ako sa Ma'am Ani at itong Sabado nga, ano itong Biyernes, yes, sir, i-check imong BPI, sir. Ng imuhang sweldo, sir. Puro mo mo katropang rap-rap. Ganito Biyernes, suma na kag-withdraw. Kung magawa ni mo withdraw, ha? Kaya doon pa kay dagang pundos imo pitaka. Huwag may mag-solicit ni mo. So imong kwintahon katropang rap-rap, ang imong monthly salary, i-multiply na ni mo o 12 kabuan. Total na 250 or sobras 250 mil. Aw, buhis ka. Dili ka exempted sa kinini ang tax exempt. Dili ka tax exempt. Bayaran ni mo da aga balansi o wako masayo. Karon mga igsoon o mapalabang sa kongreso, kasintuhan himuon nga 350,000 mga kaigsunan. Ang tax exemption alang ni ato mga wage earners mga igsoon. Mga minimum wage earners magigala, exempted naman ni sila sa withholding tax. Ang uban nga mga wage earners magigala, kato milapas mga katropa sa 250,000 nga tax exemption, bayad sila. Pero hindi kung patasan o 300, himuon ang 350,000 ang tax exemption sa mga nagtrabaho, mga wage earners, mga katrupa. Medyo mudaghan daw ko no, matod pa ni Finance Secretary Frederick Go. Gagikan sa 3 million, mahimo na nga 6.2 million. Ang makapahimolos mga katrupa sa tax exemption. What? Pamation ang atong sekretaryo sa Department of Finance, Secretary Frederick Go, mga kaigsunan.
2: 3.13 million Filipinos will have greater take-home pay. And the exact number is about from 5 million Filipinos who are exempt from personal income tax. It will become 6.2 million Filipinos will be exempted from personal income tax. But the reason why I said 3.13 million Filipinos will benefit is because even those earning more than 350,000 a year will benefit. Okay, so even if you earn more than 350,000 a year, kasi parang gumagalaw yan eh, pag ginalaw mo yung personal income tax exemption, tumutulak yan pataas. So everybody above 350,000 will have generally up to 17,500 pesos more in take-home pay every year. So, yan po yung sagot sa tanong niyo. I hope I answered it. So, at about 1.2 million Filipinos will be additional, will be exempted from personal income tax.
0: Good morning! Bullseye! Inyo mga higala ang pagpasabot ni Finance Secretary Frederick Go. Na pagkakaroon mga higala, doon ay 5 million daw kuno. Nga mga wage earners mga higala na kabinipisyo sa hiding tax exemption mga kaigsunan. Ilang personal tax exemption mga katropa. Dugang nga na kini, mahimo na ng 6.2 million mga igala. Ubikan kay bisan kuno kadtong nakadawat og sweldo sobra sa 350,000 kung madayon mga kaigsunan. Ato lang ingnon kun madayon kana gumikan kay dugoon pang debate ni ini ngatos kongreso. Labing siguro mga igala o hinuon o magkasuporta na ni kay di naman pamahayag sa itong Finance Secretary Frederick Go mga katropa nga medyo positibo. Butang talang madayo na mga kaigsunan kana kung magpalabang na og balaod ang atuang kongreso. Balaod nun mga katropa, ganili mo ni pwede way balaod nun ipalabang pirmahan sa itong presidente pero may mong balaod. Pata sa itong mga kongresistang mga senador na magpalabag balaod nun nga mag-increase sa personal tax exemption mga igsoon gikas 250,000 per ano gato sa 350,000 per ano mga katropa. Sa man ang per anong per year mga igala. Ato ni Pabotor, kaya basin na pagmalipay ta. Bahin-bahinan ta ba? Kaya sila rin magbahin-bahin sa milalitang kwarta. Wow! Kalahin po mga kaigsunan, dilitan tong mahurot at ang iatag abuhis gato sa mga malitang sudlas kwarta. Wow! At ang gato sa ilaha, doon na po'y atua mga katrupa, pinagi sa personal tax exemption. Wow! 27 minutos na mga igsoon nagkalabay sa Lasay. Magtubag, magsunog mga higala. Sunog dito mga kaigsoonan sa merkado. Mga katrupa sa Minglanelia. Itubag po nagsunog din sa Cordova mga higala. Unahon na ito paglantaw. Magpamati mga kaigsoonan. Sunog amigo diri sa may lungsod sa Cordova mga katropa.
5: Oh, nakmaayo.
0: Ito pa kay kaso.
6: Nalaman ang gano'n.
5: Ano na? Asa dapit? Asa mo
6: gano'n? Ano pa? May garay?
0: Ayaw na po. Una ko na pili sunog ka mga higal. Hindi makita o ang kaitom sa aso. Kailan man eh. Sige pang kaon. Mga kaitom.
3: Good morning!
0: Kailan na siya mga higal kung si pagkaon ang kayo gumikan kay itong pagkaing aso. Gawas kumuputi ng aso mga katropa kay medyo delikado, adik-adik na nagdapitan. Wow! Doon na may mga mahiligon, mga igsoon o asong puti. Wow! Nagagada sa barangay Pulang Bato ni Adto mga katropa. Wow! Ang sunog sa Cordova mga kaigsoonan. Tugbangan po ni mga katropa og sunog sa lungsod sa Minglanelia. Di nila merkado may gala 40 ka mga tindahan. Mga stall sa merkado sa Minglanelia na sunog mga kaigsunan. Ano ba nasunog mo ni merkado may gala with market man eh? Binuon doon na sa merkado gadili basa mga katropa. Ato tanahon ang tubag na sunog. Sa lungsod sa Cordova ngadto sa lungsod sa Minglanelia. Merkado ni Minglanelia mga kaigsoonan. Okay? So, merkado sa Minglanelia, 40 ka mga stall sa merkado sa Minglanelia ang nasunog mga kaigsoonan. Kanya makita mga higala ang kaitom sa aso mga katropa. Sa kay hinungdan ni mong sunog katropa graprap. Sabi siguro ang hinungdan ni mong sunog kayo. Ano ang sitwasyon, aerial view mga igsoon sa merkado sa Minglanelia nga gikaon sug kayo mga katropa. Ikibaraban ang anasa 40 ka mga stalls ang nasunog gilamoy sa kayo mga kaigsoon. 31 minutos na nagkalabay sa Lasay. Ayon ka mo nagpapatini nga itong tulubano.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Sa mga balita dito sa kauluhan, doon ay sugyot malaod nun mga kaigsoonan. Nagkanto mga kurakot ng mga opisyal sa gobyerno. Silutan pinagis firing squad mga katropa. Firing squad daw kuno mga official sa gobyerno. Nga mga urakot, mga igsoon. Nga no, official radios gobyerno, mga urakot. Dili po na makiangayon, nga tos mga department head. Nga Yanto sa mga nagkupot mga igana. Yung mga low position, ubos nga position sa itong gobyerno. Kadili sila apilos firing squad kung sila mangurak. Hindi na magkiangayon o magkatarungano. Mga bata pa, ampir na mangigsuon. Dapat og doon na may silutan o firing squad. Tugod kay nangurako, dili lang officials gobyerno. Iapil to mga department head. Iapil to mga department heads mga kaigsunan. Ug ang tanang mga empleyado na kapangaukaw. Isugyot niini mga igala, corruption. Would carry the ultimate prize daw kuno mga igsuon. Makita rago ng pictures na to katropag rap-rap. Sa Manila ang gibutan ng firing squad si Presidente Bongbong Marcos ni. The Philippines has proposed executing corrupt politician by firing squad for stealing public funds. Do you support the proposal? Kura politician lang kuno mga katropa. Kaya nga no, mga politiko ray kurako. Kanadi ang mga appointed, dili man na sila politiko, dili na sila kurako. Una mga igalag, taga Department of Public Works and Highway. Taga DPWH, dili man na sila mga politiko, pero tanawag kinse na kapaldog, dagko kayo. Sila o niya, dili sila i-firing squad. Ampir man po ni proposola. O mga proposal mga igana. Pero mga kaigsunan atong tanahon, si kinsa may nag-propose ni ini mga igsuan, i-firing squad ni mo. Doon na may balaod nun ipalabang mag-firing squad ito mga kurakot nga politiko. Go back to our constitution. Sulta hauna si Mr. Constitution, the mother of all laws. Kaya gumikan kay atong Constitution mga igala, wala magtugot og silot kamatayon. Kining firing squad mga kaigsunan, patayon ka pinagi sa firing squad, natural patay yung ka. Niya mga igala, waman na itugot sa itong batakang balahon ang silot kamatayon. Kung doon na may silot kamatayon, itugot kini mga igala ngadto sa mga heinous crime. Karon kaya ito ang mga kongresista, mga senador, dili man magpabala, dili man magkonsidera ang corruption, heinous crime mga kaigsunan. Hindi na nila i-considerar mga katropa kay alangan man. Tura silang panday, nagpukpuk silang ulog martilyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Manakin sa'y nagsugyot ni ini mga katropa. Akong sugyot, unaha pag-usap at itong batakang balaod. At itong batakang balaod, Bill of Rights mga igsuon. Section 1 sa Article 3. Nagaingon, magilan, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Ya, mga kaigsunan, no person shall be deprived of life. Ang life, mga igsuon, ang protection sa kinabuhi, katrupang rap-rap,

Jadi nak tubuh ni nyong bohong. Mana mga kaigsunan? Kinsa may nagsugyot ni ini, ala unahag usab ato batag kag balaod. Kung dili man o galing, pagpalabang o balaod nun. Kaya magkonsiderar mga katropa nga heinous crime sa kining pagpangaw ka o pagpangurako. Bullseye! Kinsa may mupalabang nanang ang ato ganing mga magbabalaod. Huwag gani mo konsiderar sa corruption nga plunder mga ikso. Doon ato'y silot kamatayon gipalabang. Palaod nun mga igala magapahamtag og silot kamatayon. Ato mangurakot mga ikso. Og 50 milyones pataas mga katropa. Pero ani lagi apil ang plunder mga igala. Sa masilutan og kamatayon. Saan may gipalabang mga igala nga balaod nun? Nga magpahamtang pagbalik, mag-revive sa silot kamatayon mga katropa. Pero mga higala, nauaw nga itong mga kongresista. Kaya gumikan kay sa ilang gipropose dito, masilot kamatayon. Masilutan ng kamatayon, wa nila giapil ang plunder mga iksuon. Eh kung giapil pa nila plunder, unya nahimo na itong balaod karon. Ambot, o doon na pa ba'y mahabiling kongresista o senador? Na pabagay mabiling opisyal mga kaigsunan. Kana, kuna nga itong hukmanan, ingnon na ito mga kaigsunan nga di mabayran. Itong hustisya sa nasod sa Pilipinas, dili mapalit mga kaigsunan. Pero problema ron, padakan na man katropag rap-rap sa kawaton. Karot sa inyo, magkinaunsa doon na ikagastog abogado pag dipinsa siyang kaugalingon. Wala karo, mahiga lang ipangkawat, dili na lang sa, dili na lang nilibo. Dili na minilyon. O dili binilyon na gikawat karon mga iksoon. Kunugali, magkinaunsa mga katropa, doon na idakang kwartang ikagasto, ihire o mga dagko, mga gamhanan ng mga abogado. Mga kaigsunan, tunay igong kwarta ikabayad sa mga taga-department o sa mga taga-immigration aron makalayas ka mga katropa dito gawa sa nasod. Dala pang imong eroplano. O natuwa na dito saldi ko. O na karon mga katropa, ang rule sa mga kawatan sa gobyerno. Iyaw pangawat o ginagmay. Mangawat ka ginagmay, masilutan ka! Mapriso ka kung mangawat ka gamay! Nanawaran ko itong principal sa usa ka eskwelahan, mga kaigsunan. Pila na ito iyang gikawat, wag gani kaabot o usa ka. Pila na ba ito, wag gani kaabot 50 mil? Kabot 50 mil, may gala, isyo lang to o pila ka sako nga siminto. Murag na pulo ba siguro itong kasakong siminto or 20 ba ito? Ang principal, may gala, na priso. Kaya ang gikawat mga kaigsunan, dili man linibo. Kaya gikawat, dili man minilyon. Gikawat mga katropa dili man binilyon. Gikawat sa principal piso man lang mga ikson. Dito kanya pagkaprisuha katropa rap-rap. Pero nangawat o minilyon, nangawat o binilyon, tanawa, libre sila. Kasi lang mga piso mga igala. O na ang balaod karong gisunod sa mga kawatan nga opisyal o ga empleyados gobyerno.

0: pangawat og piso. Pangawat og binilyon-minilyon. Aron dili ka mapriso. Ano na mga katropa? 42 minutos nang nagkalabay sa Lasay. Ngayon ka mo nagapamatini nga itong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Sa mga balita gyapon dito sa kauluhan, kanhi kongresista Mike Defensor mga katropang ipapriso. Lumikan siya pagdonar o kwarta nga to Rodante Marcolita mga katropa. Panahon sa eleksyon mga higala, napriso mga kaigsunan. Oy! Siya na gi-interview kinis media, gipagutanas media, siya na gi-tubag. Gisapak pa ni noon siya sa taga-BGMP, mga kaigsuna. Hanggaw ni sa ako, BGMP. Wilabot manghod na ko, ani, ha? BGMP, rabato nga ko manghod. Gihapak, mga kaigsuna, gipagutanan na gani, mga igala, gi-interview. Ihapak ko ninyo, oy, BGMP, katong sa akong media. Ihapak ka to ninyo, nah, deyod mo pa, deyod mo mapulabog pa ako, deyod mo mapulang paminos media. At sa akong sa media, nangutana nga to ni kanil kongresista Mike Defensor, mga katropa. Kaya nihay ang kongresista, kanil kongresista butubang unta, naunsa bang sa akong BGMP? Pagman siguro mga katropa. Isa ko ingon ani, isa ko mo ingon ani ang trainings BGMP. Ewan man may ingon aning igsuon ako. Hindi pabor-pabor ato katropang rap-rap. Atong tanaon o atong pamation ang nahitabo mga igsuon sa panghapak sa BGMP member. Ang mga kaigsunan, jail officer ngadto si kani kongresista Mike Defensor mga katropa. Gawas na sila, gawas. Si Congressman kani former. Kani na former.
2: Grabe naman yan.
0: Isa intaw Mike Defensor. Tanawa ragod, baliko na ito may galaw. Sabi sa akin ito ang Mike Defensor ano yun. Nagunta na media. Kadiyot sa katrupang rap-rap, nawag tang lagi. Huwag tang magtingog. At ibalik ka nang naitingog. Ha? Kaya doon ay sadaan na ni ang media. Tara. Paminawa. Tubago din mong timbayaon mga katropa, binuang ng puning ilahan. Abusog yung dura ha. Patuyang yung maskihimo ninyo ha. Sana na mo tubag ang mong timbaya ka mga igala, pagutanaw ka media. Gagatong pagutanas media mga katropa, dili man punto komedya. Uira po ni mong sagong BGMP mga kaigsunan. Sa reaksyon ni Attorney Tupasio kalapasan mga igala sa atong batakang balaod na gihimo ni personnel or ni jail officer sa Bureau of Jail Management and Penology or BGMP mga katrupa. Babatiyo na to si Attorney Tupasio mga igala. Torne. Kadiyot sa hakay.
2: Bilang isang abogado, miyembro ng media at mamamayang Pilipino, mariin ko pong kinokondena ang pagyurak sa mga karapatang pagtao ni dating Congressman at Secretary Mike Defensor. Saksi po ko sa video kung saan kitang-kita po natin
3: pati
2: na pinipigil po ang ating mga miyembro ng media na makapanayam si Ginoong Defensor. Ito po ay hindi naaayon sa saligang batas.
3: Tama.
2: Ang isang taong bilanggo dahil sa isang warrant of arrest na hindi pa nakapagpiyansa ay dala pa rin po niya ang lahat ng kanyang mga karapatang pagtao. Kasama po rito ang nasasaad sa ating Bill of Rights sa saligang batas, ang Universal Declaration of Human Rights, at ang International Covenant on Civil and Political Rights na international law. Ang pagpigil ng ating mga kapulisan na maghayag ng kanyang saloobin si Ginoong Defensor ay isang malaking paglabag dito. Si Laila De Lima nga po, sa buong 6 na taon, more or less, na siya'y nakapiit, araw-araw may sinasabi sa mga social media posts niya. Malimit interviewin ng media pagkatapos magkaroon ng hearing. Bakit iba ang standard kapag kalaban ng pamahalaan? Representative Mike Defensor. Hindi po tama yan. At kapag hindi po nila itinigil yan, alam nyo po, lalo pong magagalit ang ating mga mamamayan. And tignan po natin kung anong mangyayari. Maraming salamat po. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang saligang batas. Mabuhay ang rule of law.
1: Bullseye! Bullseye! Good morning!
0: At mabuhay tayong lahat!
3: Wow!
0: Diyan lang po hindi ka tropang rap-rap, mamatay. Maring pabahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, mga kaigsunan. Klaro man yun po, nakita mo po sa ato mga mata. Klaro kayo sa itong naked eye, mga higali. Naghihimo niini mga sakop sa Bureau of Jail Management and Penology ngadto ni kani kongresista o secretary Mike Defensor, mga higala. Sabi man lang kay kontra. O di pasabot niini mga kaigsunan nga ayaw yun yung kontra has bibiin. Ano ni mahitabo ninyo? Karong ba yung panahon na mga katrupa, doon na sakto ito giingon, mga igala, si Leandro Leviste ba ito, miingon? Yang kagamhanan karon ni Presidente Bongbong Marcos nagpatuman, mga igala, o undeclared martial law, mga igala. Like father, like son. Kesa ito nakita, mga kaigsunan, ato mga nanasaktong edad sa diyang presidente na si Ferdinand Idralin Marcos Sr. At gihimong karon ni Marcos Jr. Tumarihas, gihimos yang amahan mga kaigsunan. Para kaigkan like father, like son. Panahon sa yang amahan mga igala. O sabay gihimo ni Ferdy. Sa may gihimo ni kani Presidente Ferdinand Idralin Marcos Sr. mga kaigsunan. Gato siya mga kontras politika. Iyang ipapriso mga katrupa. Panaguban ng layas usaninis Ninoy Aquino mga igala. Iyang ikondisyonan at tulakas gawas patambal dito ay nagbalik ni Rehag. Balik yan na patayon yung ka. Latos gawas paupira dito niya, nagbalik ha. Puro buto niya sa fraternity niya mga higala, si Ninoy Aquino o si Makoy. Oh, kinsa pa mga kaigsunan sila Nini Pimentel, gipapriso. Kinsa pa to mga kwan, mga kritiko ni kani Presidente Ferdinand Idralin Marcos Sr. mga katrupa. Uban ng layas, ang uban ng apriso. Ang gato dili gusto magpapriso, mga katrupa ng layas. Ang gato wakalayas na priso. Mga kontra sa kani presidenteng amahan ni ato presidente karon. unsa may gihimos anak mga igsoon. Sa dili pa day na, sa dihang ayang pag-amahan mo'y nagtungkaw sa Malacanang isip presidente mga katropa. Pilaman ka milyon, pilaman ka bilyon ang ikaw-kaw mga igsoon. Problema good na to mga Pinoy kay we have short memory. Tagod mo hilig mo kanta o memory. What? Ay naku mo to mga igalang anak na himong presidente. Agamahan mga igala mi biya, gipabiya or wa mo biya. Undili gipugos sa pagpakanao. Sa katundanan mga kaigsunan gumikas korupsyon. Tanawag kung sa'yo nahitabo karon maigala, ang gihimos yung amahan, gipanlabuan pas anak katropang rap-rap. Like father, like son. Like father, more than ang son. Yung mga kontras politika, gipapriso mga igala, kung amahan ang awat, labaw pang anak. Ano'y nahitabo karon mga kaigsunan? Kaya mo ingon robas presidente Bongbong Marcos, wala mi ilgatin, well, wala bitaw kay inyo ha, gideklarar mo sa Korte Suprema, ipabayad mo Swiss Authority, pagkakwarta, gumikan kay ilgatin. Kaya mo ingon pag ito presidente, mi ilgatin, well, toy. Ay, naku. Tarang, lulunin mong upaw, Mr. President. Usad! 4 minutos na mga katropang nagkalamay sa Lasais. Sa lugang pa mga balita, Barangay Sangguniang ang kabataan election mga igsoon. Warren Commission on Election andam na. Sa Barangay Sangguniang ang kabataan election karong Nobyembre 2 pohon mga katropang. Gani ilan ang i-check ang registration na mga patay na. E basi makabutar kay Nobyembre 2 raman na mga katropa, adlaws mga patay. Adlaws mga kalag mga kaigsunan. Basi mga kalag mo apil o butar, mag-i-check na skumilik mga katropa, mga patay, kay basi makabutar o apil sa Barangay Sangguniang kabataan eleksyon. Karong Nobyembre 2, 2026 mga igsoon. Andam na daw kuno ang kumilik mga katropa. In fact, sa 9 bilyones mga igalang budget alang sa BSK, 8 bilyones na nagastuan ni nila. Atong pamation mga igala, si Chairman, Kumilik Chairman George Garcia, siya pagtambong sa Committee on the Suffrage and Electoral Reform sa Ubos Bay, Balauranan. Durot ining sugyot nga i-postpone ang Barangay ug Sangguniang Kabataan election gikan sa Nobyembre 2 ning tuiga ngadto na Nobyembre 2 tuig 2028 mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Maraming salamat po muli Mr. Chair sa gagalang-galang ng mga miyembro ng committee na to sa Members of Congress. Ang inyong pong Commission of Elections ay handa na magsagawa ng halalan sa November 2. Sa level ng 1 to 10, 9 po kami sa paghahanda na. In fact po, na-print na namin ang lahat ng balota, natapos kami sa ating pong cleansing ng list of voters. Nakapag-procure na po tayo ng mga dapat ma-procure. In fact, sa 19 billion 57 million na binigay po sa atin ng Kongreso sa pamamagitan ng GAA, ay nakagamit na po kami ng more or less 8 billion pesos. May natitira na lang po kami na more or less 11 billion pesos. At yan po ay nasa DBM pa, hindi pa po yan kasalukuyang na da-download sa Commission of Elections. Yung 11 billion po na natitira ay para po 9 billion para sa honorary ng guru natin. More or less 1 million lahat sila na maglilingkod sa ating pong 225,000 na presinto sa buong Pilipinas. At the same time po, yung po natitirang 1 billion naman ay para po sa training nila ng ilang araw, dahil po tayo ay hindi po automated election. tayo po ay manuel na halalan para sa barangay ng Sangguniang Kabataan. At the same time, meron din po tayo isa pang bilyon para sa deployment, yung pong ginagamit natin sa pagde-deploy ng lahat ng kagamitan para sa araw ng halala. So more or less 11 billion po yun, intact pa lahat yun. Yung pong 8 billion, yan po ay earmarked na and obligated na po yan. Kasama na yung lahat-lahat, kasama yung mga personal services, hiring ng casual employees, overtime services ng commission personnel, and procurement ng lahat po ng mga kagamitan. Kung sakasakali po ba na ma-reset ang barangay ng SK elections, ay ano po ang masasayang dito kung meron man? Ang balota po hindi po masasayang. Na Comelec, kahit po ito may date na, it will just issue a resolution na kung saan ang sasabihin lang namin kung ano na print namin na balota, ay yun na rin po yung gagamitin natin sa isang reset na barangay ng SK elections. Kung meron po siguro, titinan po namin yung po mga tinta, ng mga, yung mga ball pen, yung mga thumbprint takers, at saka po yung mga indelible inks, sapagkat isang taon lang po kasi ang expiry dates ng mga yan. So may posibilidad po na matuyo, magbago ang kulay, o hindi na sumulat yung mga ball pen. Pero iba pong election paraphernalia magagamit at magagamit namin. Kung sakali po halimbawa hindi matuloy ang November 2 barangay ng SK elections, mag-resume po kami ng registration of voters muli ngayong darating na September. Sapagkat siyempre po, kinakailang maparehistro natin yung mga hindi nakahabol, yung mga na-deactivate, yung mga magpapatransfer ng kanilang registration, at depende po kung sakali, kung kailan i-reset, doon naman po namin tatapusin yung period ng registration. Sapagkat ang plano po sana ng inyong Commission on Elections, dahil natapos na po tayo sa ating registration, kami po ay muli magre-resume ng registration para sa national and local election ng 2028 sa February. At ito po ay matatapos sa September 30 ng 2027 para po eksakto sa 2028 elections. So, kami po ay handa, and therefore kung inyo pong sasabihin at ituloy yung election sa November 2, kakayanin po namin yan. Yung pong nung nakaraang linggo tayo po lumiham sa ating kagalang-galang na Pangulo, at pinapa-request po namin na baka pwedeng ang November 3 ay madeklara na walang pasok din, sapagkat walang pasok ang November 2, November 1 po ay undas kung sakali sa mga Katoliko, kung sakali pong uuwi sila para sa pag-observe ng undas, at least po hindi kagad sila luluwas ng November 2 kung walang pasok ang November 3. Hinihintay na lang po namin yung aksyon ng ating kagalang-galang na Pangulo. Na-review po namin, isa-isa yung po lahat ng mga panukalang batas ng mga kagalang-galang ng miyembro ng Kongreso. Nakita po namin ang title po lahat, ang mga titles po lahat ng naandyan po ay postponement of the barangay and SK election. Nagkaroon po tayo ng kaso, yung po Makalintal versus the Commission on Election, na kung saan nag-impose ng napaka-strictong requirements ang kataas-taasang hukuman kapag ka magpo-postpone ng isang halalan. Una po, basic principle. Ang Kongreso ang may kapangyarihan na mag-fix ng term, ang mag-fix ng o mag-postpone ng isang halalan. Ang Comelec, binigyan po nyo kami ng delegated authority na mag-postpone ng halalan on a very limited ground, like violence, terrorism, force majeure, loss or destruction of election paraphernalia. And the postponement can only happen for 30 days. Pero yung general postponement, nasa kapangyarihan po yan ng Kongreso. So nakita po namin ang title is really postponement because of the energy crisis, because of what is happening in the Middle East, and because of what perhaps will be increase in the prices of commodities and etc. Technically po, and this is with all due respect, yung ground na ito, kung sakali po ito'y mapaipapasa ng ating pong Kongreso, will be tested as against the very strict measure or guidelines issued by the Honorable Supreme Court. So doon po siya ibabangga. And therefore, whoever are the proponents of this postponement should be prepared to defend to the Honorable Supreme Court later, kung sakali pong ito'y maipasa, as against that very strict guidelines, napaka-stricto po ng guidelines na in-impose ng kataas-taasang hukuman. Ngayon po, dapat po kasi, di ba po, may election sana tayo noong nakaraang taon. Yan po ay dahil nga po na-postpone yung dating election. Ito po ay kinwestiyon muli. Ang dahilan po ng postponement ay sapagkat, liliwanagin ko po, yung huling postponement ay sapagkat nagkaroon po ng batas fixing the term of office of barangay and SK officials. From 3 years, ginawa po itong 4 years. Sa ating pong saligang batas, Article 10, Section 8, ang sabi po, the term of office of local officials shall be 3 years, except barangay officials which may be fixed by law. Anong ibig sabihin? Sabi po ng Korte Suprema sa kasong binabanggit ko na it is the sole prerogative of Congress, sole to the exclusion of anyone, to fix the term of barangay officials. You can make it 3 years, you can make it 2 years, you can make it 5 years, you can make it 10 years. It is the sole discretion of Congress. Kung kaya nung ipinasa po ang Republic Act 12232, yung po yung batas natin na nagpo-postpone at nagpifix ng term from 3 years to 4 years, and nagkaroon ng consequent effect of postponing the election, ito po ay hindi tiniaro ng Supreme Court. In fact, yung petition na final tungkol po sa constitutionality and legality of 12232 was dismissed by the Honorable Supreme Court. So ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko po sabihin, dung sa nangyari sa 12232, ang ginawa po nila doon ay hindi postponement. It became what we call as term fixing law. Hindi po siya postponement law. And therefore, dahil term-fixing law siya, hindi po in-apply ang makalintal doctrine. Hindi po tiniaro, hindi po di-reverse ang law at di-declare na unconstitutional. So dito po lahat sa inyo po mga panukala, ito po ay postponement law. Wala po kaming nakita na term-fixing law. Sa Senado po, nahaharap din po kami later, ay it's a term-fixing law. Ang kanila pong pinopropose from 4 years, ginagawa po nilang 5 years yung pong panukala. So hindi po namin sinasabing gayahin niyo po. Ang sabi lang po namin, basta ang inyong COMELEC ay handang-handang isagawa. Ang halalan po natin sa darating na November 2. At ang amin lang pong pakiusap, sana po maging maliwanag ang lahat bago po matapos ang September. Kasi po, alam niyo po, halimbawa po, yung mga pinapaskil natin sa labas ng presinto ng mga listahan. Yung pong piniprint natin ng mga listahan ng mga botante sa loob ng presinto, pag natapos na po namin lahat siyang maprint, hindi na po natin magagamit yan sa susunod sa buong Pilipinas. Bakit po? Dahil magbabago na po yung project of precinct, magbabago ang pangalan ng mga botante sa listahan, dahil nga po may mga madadagdag na mga botante and therefore may posibilidad na madagdagan din ang mga presinto. Kung sakali pong marireset ang barangay ng SK election, magkano po ang kakailanganin ni COMELEC? Depende po sa kung anong taon ito marireset. Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ng June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election. Uulitin ko po, yung sabi po ng Korte Suprema doon sa huling desisyon niya, na kaya kinonsider na constitutional ang Republic Act 12232, ang sabi po niya, kasi yung postponement was just a consequence or incidental to the fixing of the term from 3 years to 4 years. So ang dating po, hindi pala talagang ang purpose is to postpone but to fix the term. So yun lang po ang part sa part ni COMELEC. Basta ipag-utos nyo lang po sa amin, we will comply, we will follow, but we are ready to conduct the election by November 2.
4: Okay, thank you.
1: Bullseye! Bullseye!
5: Good morning!
0: Inyo na bati mga katrupa o inyong nadungog? Aga mga pagpasabot ni COMELEC Chairman George Garcia at ubangan sa Committee of the Suffrage and Electoral Reform sa ubos bay balauranan mga kaigsunan. Sa range nga 1:10 or 1:10, 9 ang ilahang kaandam sa Barangay Sangguniang Kabataan Election karon ni Bimri 2 mga igsuan. Yang giingon mga higala, yan na review mga katrupa ang tanan mga proposal, ang tanang balaod nun mga higala gisang-at ang title postponement of Barangay Sangguniang Kabataan Election. And Lenny ang giingon. Yeah! Ang mubarog ni ini ngadto sa Korte Suprema. So galing doon ay petition mga higala. Kinahanglang galigon. Magkapasabot mga igsoon. Ay mibangga kini sa istriktong patakaran gilatid sa Korte Suprema. Tungod sa pag-postpone sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections, mga igsoan. So mas maayong gamiton. Kaya niya tumiaging tuig wa madayon ang Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Tungod sa balaod nun, nga nahimong balaod o manggipirma ang Presidente Bongbong Marcos. Ang term fixing law, mga katrupa. Adn gifex sa Cortes, gifex sa Kongreso ang termino mga igsoon sa barangay o sangguniang kabataan official gikan sa tulo ka tuig ngadtos upat na ka tuig mga higala. Sa Senado mga higala, si Senador Chis Escudero nagpalabang og balaod nun mag-fix sa termino sa mga barangay sangguniang kabataan election gikan sa upat ka tuig ngadtos lima ka tuig mga katrupa. Unibot pasabot ni chairman, the Cumelec chairman George Garcia kay ang balaod nun nga gipalabang nga nag-postpone or na-postpone o nag-postpone sa Barangay Sangguniang Kabataan Election as a consequence sa term fixing law mga katrupa. Wa man gideklara sa Korte Suprema illegal or unconstitutional. In fact, ang petition nga giduso niini ni Attorney Macalental mga katrupa gibasura sa Korte Suprema. Una dunay direct or indirect sugyot si George Garcia mga katrupa. Chairman sa Cumelec ngadto sa mga magbabalaod sa Busbay Balaoranan. Mas maayo siguro indirect pagkasulti ba? Usba ninyo na inyo hangga kuan titles nyo balaod nun. Instead of postponement, himuan nyo yung term fixing. Upa ni mga kongresista, mangupian lang mo sa balaod nun. Gipalabang Chis Escudero dito Senado. Tres minutos na kalabay sa last 7. May reaction ang National Movement for Free Election or NAMFRIL sa pag-postpone mga higala or ninig mga sugyot nga i-postpone ang Barangay Sangguniang Kabataan Election mga igsoon. Supak ang NAMFRIL niini mga katropa. Atong pamation ang taga NAMFRIL mga higala.
3: Inig ang posisyon ng NAMFRIL patungkol dito.
4: Okay, maraming salamat po. Kasama po ito dun sa sinambit namin kahapon dun sa aming position paper. Unang-una po, tutulho kami, postpone no, ng halalan. No. Unang-una, hindi kami naniniwala no, na makakatipid tayo no, ng ilang bilyong ganong kalaki. In fact, nasabi na ni Chairman na nakagastos na tayo ng 8 bilyon, no? Tapos nakalaan na itong 19 bilyon na to, no? Para sa halalan, no? Tapos isa pa, kung ipopospon sa susunod na taon yan, may inflationary effect po yan. Hindi lang 19 bilyon ang gagastosin nyo dyan, no? Tataas pa yan, no? At unang-una pati, yung 19 bilyon na yan, nakalaan yan para sa karapatan ng tao, no? Para ihalal, no? Para pamili, no? Kanilang leader, no? Isa itong nakikita namin balakid no sa pagsulong ng karapatan mga ordinaryong mamamayan no para mamili ng kanilang mga leader at humingi ng accountability sa kanila no kaya nga may fixed term no so nabanggit na kanina ng mga ibang speaker no kung bakit kailangan i-rationalize no yung term no isa ito sa mga mahalagang bagay no nang nakikita namin parang ikinakait sa taong bayan o sa mga ordinaryong mamamayan yung kahalagan no ng paghahalal ng kanilang leader no na basic human right po 'yan, no? Basic right po 'yan, no? Pangalawa po, nakikita din namin, no, na marami talaga mag-o-oppose, no, dahil meron ng posisyon na binigay yung Supreme Court dito, no? At pang-apat, yung isa pang paraan, no, ng siguro palaguin, no, yung participation, no, ng citizens participation ay may iibsan, no, dahil postpone tayo ng postpone, parang nawawala yung kumpiyansa at nagiging cynical yung mga botante. No, na nakikita nila ay nagagamit na naman yung pagpapalawig ng termino para sa alam naman natin, no, may darating na 2028 elections. So nakikita nila na ito na naman, no, yung advantage of the incumbents ang mamamayani. So ito po yung mga siguro nakikita pa namin karagdagang mga rason kung bakit tutul kami, no, sa pagpo-postpone ng BSKE.
1: Thank you. Bullseye! Bullseye! Good morning!
0: Medyo nabati mga katrupang representante sa NAMFREL or National Movement for Free Election, mga katrupa. Ikaw ang daw kuno mga butanti pagpili o mga officials barangay mga higala. Siguro ni dili man ipaghikaw mga katrupa. Ialang-alang lang una ang ilahang pagbuto. Kung na magpasabot kay dili madayon ang BSKE mga katrupa, di na ka makabutar. Makabutar ang yapon ka, dili magawa magahikawi sa imuhang katungod pagbutar. Lang mga kaigsunan nga gimove lang ang imong pagbutar nga to ang kanusan eh. November 2, 2028, so magkabutar ka dito. Gihikawan ka sa pagbutar, magkabutar man ka. Gilangay-langay lang or gialanganin lang. 14 minutos mga katrupa na kalabay sa last 20, NAMFREL supak mga katrupa. Sa pag-postpone sa barangay Sangguni ang kabataan election, gumikan ito mga rason nilang gilatid na mga higala. Pailaing supak mga kaigsunan. Si Atty. Makalintal mga katrupa, basta barangay sa gunang kabataan election postponement, naaagyod ni siya. Anti-postponement yun si Atty. Makalintal mga igal. In fact, iyahatong kaso mga kaigsunan, Makalintal versus Kumiling. Ipaboran sa Korte Suprema mga katrupa pagsigi o postpone or ang pag-ipaboran sa Korte Suprema. Pagsupag ni Atty. Makalintal mga higala sa pagsigi postpone sa BSK o Barangay Sangguniang Kabataan Election. Pero ni Atumiaging Tuig, ang iyang petisyon, gibasuras Korte Suprema. Gumikan kay term fixing law ang gipalabang nga diin ang consequence na ini mao ang pagka-postpone sa Barangay Sangguniang Kabataan Election. Ay kahom sa Kongreso. Iya lamang kining gahom o walay lain na maka-fix sa termino sa mga barangay o sangguniang kabataan officials mga kaigsunan. Ay Article 10, Section 8 sa Tubatakang Balaw nag-ingon, the term of office of local elective official is 3 years except barangay ila barangay official. Mao na mga kaigsoon, which may be fixed by law. Mao na siya mga katrupa nga term fixing gani okay, pero postponement gani dili okay. So kun ugaling tininood kini ni ang iyahas mga kongresista nga i-postpone, no, og dili lang pang lipat-lipat mga katrupa ang barangay Sangguni ang kabataan election, hala, usba na ninyong inyong propose balaod nun. Ipariha na sa kang senador, gipropose ni Senador Chis Escudero na mag-fix sa termino sa mga barangay officials, mga katropa. Dili na niya usbon, akadang inyo, tik-atik na naos, mga officials, barangay, mga kongresista. Ingon lang mo nga gusto mong ipostpone niya, dili di ay kainyo ang proposal, klaro kayong dili paburan sa Korte Suprema mga kaigsunay.
1: Bullseye! Bullseye! Good morning!
0: kamation si Attorney Macalintal siyang pagsupak sa pagpuspon sa Barangay Sangguniang Kabataan Election, mga Ikson.
5: Last yan, noong October 2023, sinabi nila setting the term of office of the barangay officials. Ngayon, binabago nila fixing naman the term of office. Ano, ha? Kaya daw ipopos mo kasi they will fix the term. Yung una, sabi nila, they will set the term. Ngayon, fix the term. Opo. Ano kaya pagbabago doon? Ano, ha? Kaya itong mga panukalang batas na ito ngayon, ito'y parang niloloko naman nila ang taong bayan. Parang pinalalabas na wala na tayong alam tungkol sa batas. Kaya itong hindi naman po pwedeng basta lamang magkaroon ng postponement in the guise of fixing the term of office of the barangay officials. Pinalalabas nila, kunwari, if he fix nila ang term to 5 years,
6: yeah.
5: Sa ngayon ay 4 years, gagawin na daw nilang 5 years. Pagkatapos yung election ng November 2026, hindi na muna itutuloy.
6: Correct. Gagawin 2028.
5: Ay ganoon din naman yun. Kasabi nga ng ating Korte Suprema, yung postponement na yan ay dapat na may magandang dahilan. Ano, ha? Hindi po pwede yung basta lamang lang ipopostpone. Bagamat ang Kongreso ay may kapangyarihan na mag-fix ng term ng office, hindi naman, wala naman sa kapangyarihan nito yung baguhin yung eleksyon na naka-schedule na. Ayan ay maliwanag doon sa una-unang petition na aking isinampan noon na dineclare unconstitutional yung isang postponement ng barangay elections. At ngayon nga, eh, mukhang babaguhin na naman daw nila. At para bang yung ginagastos kayo ng COMELEC na 8 billion, alam ba ninyo na gumastos ng ang COMELEC ng 8 billion pesos para dito sa barangay election. Ito kasasabi lang kahapon ni Chairman Garcia na handang-handa na sila sa barangay elections at doon sa 19 billion na budget nila ay 8 billion na ang kanilang nagastos. Ang ibig bang sabihin na nagpo-propose ng bill na ito eh, babaliwalain na naman natin yung 8 billion pesos at baliwala na naman ang karapatan natin makaboto at mag-choose ng ating barangay officials.
6: Attorney Romy Mac, ipaliwanag niyo po muna kasi ang sabi ninyo sa akin kanina, yung panukalang batas na ito ay malinaw na unconstitutional. Pakipaliwanag niyo po bakit siya unconstitutional?
5: Yan, labag talaga yan sa ating saligang batas kasi tinatanggalan tayo ng ating karapatan na pumili ng ating mga elected officials. Tinatanggal sa atin ang ating karapatan makaboto sa November 2, 2026. At wala sa kapangyarihan ng Kongreso na magpostpone ng halalan. Bagamat yan ay may kapangyarihan na mag-fix ng term, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Macalintal versus COMELEC, hindi naman kapangyarihan niya na mag-postpone ng halalan. Kaya yan ay maliwanag na labag sa ating saligang batas. Kaya yan ay katulad nung nangyari doon sa naon ng kasong isinampa ko, yan ay dineclare unconstitutional nga dahil sa wala namang sapat na kadahilanan para magkaroon ng postponement ng ating halalan.
7: And then Attorney Romy Mac, ang binabanggit din kasi nung iba, naalala ko yun eh, actually hindi lang sa Congress na ito na postpone eh, time pa nila Senator Frank Drilon, pinagdedebatehan na yan. Sila Senator Amy Marcos yung nagpupush nun. Ang sabi ni Senator Drilon, kapag kasi pinagpapaliban natin yung halala, nawawala yung right to vote at yung transfer ng power. Give chance to others.
6: At saka yung gastos, ano, magtatapon na naman tayo ng pera. Ano ba?
5: Para bang para na kanila, baliwala yung pera natin, Alvida, no? Yun, nakakasakit ng damdamin naman, ano, na para sa kanila baliwala na yun. Hindi lamang yun, binaliwala na nila yung pera natin, binaliwala pa nila yung ating karapatan sa ilalim ng saligang batas na mapumili ng sarili nating mga barangay officials. Alam ba ninyo dito pa sa proposed na batas na ito, lahat ng incumbent hold over sila. Nang ibig sabihin, they are appointed by the Congress ng ating mga mambabatas. Ang mangyayari nilang, ang kanilang loyalty ay hindi na sa tao, kundi sa mga politiko. Yung mga politikong gusto magpaganda ng kanilang mga mukha sa darating. Kasi malapit na naman ang eleksyon, 2028. So, pagka malapit na ang eleksyon, ang national at local election, yung ating mga mambabatas, lagi nilang pinupuntirya itong extension ng term ng mga barangay officials para maging magandang lalaki sila sa mga darating na halalan sa mga barangay officials. Hindi nila alam, mas maraming tao ang nagnanais na magpatuloy ang ating halalan.
6: Okay, one last...
1: Bullseye! Good morning!
0: Inyo na bati mga katropa, si Attorney Romelo Romulo Macalintal, mga kaigsunan. Pagyapon, yung posisyon, susamas namfrail mga igana. Ikawan kas kakungod sa pagbuto. 23 minutos na kalabay sa last shift. Congressman Sandro Marcos. Pabor mga katropang ipospon ang barangay sangguni ang kabataan election. Atong pamatiyo ng presidential son, Kongresista Sandro Marcos, mga katropa.
8: Bilang my personal stance, suportado ako doon. So if you look sa tingin mo ang sitwasyon ng bansa ngayon at sa laki ng ititipid ng gobyerno, kung ipopospon natin ang BSKE, I think aabot ng 25 to 30 billion. So just imagine, ang pondo na yun pwedeng gamitin para makatulong sa ating mga kababayan. I think with what's happening now, nasa gitna tayo ng krisis ng ekonomiya, ng energy, I really think every penny needs to be spent on the Filipino and on the Filipino people. So for me personally, I think pwede naman tayo maghintay ng konti para magkaroon ng isa pang eleksyon. I think mas mahalaga na gamitin natin yung pondo para tulungin ang ating mga kababayan.
1: Bullseye! Bullseye! Good morning!
0: Inyo na bati mga katropa si Presidential Son, Kongresista Sandro Marcos, mga kaigsunan. House panel to come up with a reasonable proposal on bills, mga kaigsunan. Aga Committee on Suffrage and Electoral Reform. Matod pa mga igala. Maghimo sila mga kaigsunan. Proposal. Reasonable proposal mga katropa. Paitugod sa mga balaod nun. Ubay-ubay ni balaod nun. Gipalabang sa busbay balaoranan. Postpone sa barangay sanggunian kabataan election mga kaigsunan. Atong lantaon ang atuag resibo ni mong balita mga igsua. The House panel to come up with a reasonable proposal on bill seeking to postpone barangay sanggunian kabataan election. Matod pa sa chairman mga katropa sa Committee on the Suffrage and the Electoral Reform na si Congressman Alonto Adyong mga katropa. Siguro nakumbinsir na siya mga igala sa pamahayag ni COMELEC Chairman George Garcia mga katropa. Instead of title sa ilang balaod nun is postponement, on kining term fixing mga katropa. Kaya sa term fixing mga igala, consequence niya na mga kaigsunan ang pag-postpone sa barangay sangguni ang kabataan eleksyon. So the purpose is not to postpone but to fix the term of barangay ang sangguni ang kabataan official ikan sapat katuig gatos lima katuig na mga kaigsunan. 26 minutos ang nagkalabay sa last shot. Iman sa Manggara Barangay Sangguni ang kabataan election mga katropa. Ari sa tas langwis baha mga igala. Yara lumalangoy na siya.
9: Ayala naman, malalim mo naman dito. Ito. Ito yung sa amin po. Ito yung bukas na gate. Ang dalim. Yun o, nakasabay.
0: Pagaliog! Wala na, naabot na yung balay na nasdugan. Pero ganyan, pagaliog ng tubig at upang rap-rap. Lagpas ang ulo, ha?
9: So malalim. Bukod pa sa daan yun. Lalim. Bumaba. Sa loob, ayun, nagsitomba na. Ang dami na nagsitomba.
1: Good morning! Bullseye!
0: So, naning sitwasyon nila dito, mga katropa. Dito sa kauluhan, kini mga igala. Si Presidente Bongbong Marcos, o gani Presidente, Rodrigo Roa Duterte, mga kaigsunan, isa kay gasulti nila sa tinuod sa unisgutan na ito mga basura, mga igala. Yan ang abot dito sa Manila Bay, mga katropa. Ato ko nung siren, mga kaigsunan, kinsa nagsulti sa tinuod ng duha.
10: Ang una nilang kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan.
0: Adiot sa... Okay. Sige, money.
10: Ang una nilang kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan.
0: Ano yung problema ro Presidente Bongbong Marcos? Yung problema po nila. Po na itong katropang rap-rap. Eh sabi ng ating Pangulo, ang problema nila, maglagay sila ng basurahan. Ang problema, wala silang basurahan. Pakinggan nga ng ating muli.
10: Ang una nilang kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan.
0: Problema sa basura, mga katropa. Kasi ang dahilan kung bakit lumalangoy tayo sa baha, mga igala. Problema nila, maglagay sila ng basura. Problema, wala silang basura.

0: 30 minutos magkakatrupa na kalabay sa alas 7. Sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Ay nako, lubog na tayo sa tubig baha. Ngayon, lumulubog na rin ang Pilipinas sa utang. Pilipinas, mga kaigsunan. Utang na sad og 14 bilyones ka pisos mga katropa dito sa Pransya para daw kuno sa itong Blue Marine program mga igala. Tanaw-aw ninyo, agresibo niya itong balita mga katropa. Pilipinas mangutang og 14 bilyones pisos France alang sa marine ecosystem mga katigsunan. Ato gani mo paingon sa marine ecosystem o atos malita? Kung ang utang man ta o 14 bilyones mga kaigsunan nga to sa Francia alang sa marine ecosystems mga kaigsunan. Yapay laing utang mga kaigsunay. Inoon diligyo ni kayo tanto. Ay dito's Iloilo mga katropa, the flood mitigation project dito sa Tagbawa or Tigbawa sa Iloilo mga katropa, katropa grap-rap, unsay nahitabo? Kantidad kini 139 milyones ka pisos, tulog kabuan human kini na human. Gigubas bahay! Tanawan nyo nga itong balita, mga katrupa. Ato rin basahon, kaya din may audio. 139.7 million pesos DPWH, ganun DWPH money, DPWH project in Iloilo. Damage less than 3 months after completion, mga igsoan. Ingon-ani kaligon ang mga proyekto ginama sa DPWH, mga katropa. What? 33 minutos nang nagkalabay sa alas 7. Pagkadagang proyektos DPWH na sayang ng kwarta. Sa gobyerno, aw hinunwa ni masayang kay nasaod mas ilang bulsa. Nagapahimulos nini mo mga proyektuha, mga katropa. Sanugang pabagabalita dito sa kauluhan. ICC sa Malacanang. Kung si Congressman Igay Irisi, Edgar Irisi or Igay Irisi, mga katropa. Nagsagutan. Ito, tingnan at basahin ninyo. Yung mga pamahayag nila ni ICC, si Attorney Claire Castro D.I. Dili impacta Claire Castro. Attorney Claire Castro, mga katropa, o ni Congressman Igay Irisi, mga igala. Atun pa mga kaigsunan ni Attorney Claire Castro, kung meron kang alam, Congressman Irisi, pumunta na po kayo sa ombudsman at doon nyo ibigay lahat ng alam ninyo, obligasyon nyo po yan. Atod pa ni Attorney Claire Castro, mga katropa, tigpamutbut Presidente Bongbong Marcos. Upag mga igalang ni Congressman Igay Irisi, why would you rush and instruct me to submit it to the ombudsman eh? Kaalyado nyo yan. Sa 2028 tayo, magtuos. Huwag kang tatakbuhan. Ani pag-iigala. Ayoko rog tago, Attorney Claire Castro. Sa 2028, iniguagdag na imos balakan niya. Huwag kang tatakbo, batod pang irisi mga kaigsuna. 35 minutos na mga katropa nagkalaway sa alas 7. At balik-balikan mga katropa, si Kinsay nagsultis tinoon. Ika ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. O ni Presidente Bongbong Marcos mga katropa, mahitugod sa basura. Yara nga to resibos balita, tanawag pamatiya.
1: Dolomite is beautiful to the eyes.
2: Wow.
1: Period. Huwag ka na magtanong kasi hindi naman ninyo kaya kung kayo. You had your chance actually. For so many years, you had every chance to do it. Was there anybody willing to take the problem by its own?
0: Manila Bay siya mga katropa.
1: Si Simato lang.
0: Pagkahuman, ani?
3: Meanwhile.
4: Dumating na po ang bagong Pilipinas.
5: Itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung kinukuha yung basura. At ito ay pinoproses at ginagawang kuryente. Napakalaking bagay ng pagka natapos na natin. Sandali lang
0: si... Marinay tabo mga kaigsunan. Sa Manila Bay mga igala, gibutangan ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte na kuan gihimong

0: Pilipinas ni.
1: Kinuha na kuryente. At napakalaking bagay na natapos na natin. Sandali lang.
0: Wow! Ano to, bagong Pilipinas, mga kaigsunan, lumalangoy tayo sa bahay. Wow! At yung basura nilanguya natin, mga katropa, ay gawin nating elektrisidad. Wow! Yan ka... Ano? Yan ang kagandahan ng ating Pangulo. Wow! Yung mga basura na yan ay hindi natin yun sayangin, gawin natin yung elektrisidad eh, kasi nagka-power shortage tayo ngayon. Ah. Wow! 39 minutos na kalabay sa last 7. Inimoy nindot mga katropa. Bata nagpaila asa sa gikan nga kandidata mga higal. Wow! Paminawa ninyo og tanawa kininga kandidata sa usa ka pageant. Bata mga kaigsunan. Yun sa niya pagpaila, diin siya nga nasod nagrepresentar mga katropa.
2: Mula sa bansang petrol ang bigas, mahal ang gas, pamasahe mataas, batas hindi yung patas, presidente manirugas, Pilipinas!
0: Atong Usbon, kadiyot, katrupang rap-rap, balik ka na to.
2: Mula sa bansang petrol ang bigas, mahal ang gas, pamasahe mataas, batas hindi yung patas, presidente
0: Pilipinas! Isa pa! Isa pa!
2: Mula sa bansang pente ang bigas, mahal ang gas, pamasahe mataas, batas hindi yung patas, presidente manirugas, Pilipinas!
0: Nakita sa itong presidente mga higa! Sa bansa nga 20 ang bugas. Wow! Mahal ang gas. Wow! Pamasahi mataas. Wow! Batas hindi patas. Wow! Presidente mandurugas. Wow! Pilipinas. Wow! Nako, itong bata ito ah. Ay, kung ingna mo na pasakaan o kaso, malakan niya kung kinibatay pa priso. Oy, ang bata, di pwede prisohon o pagkabot o 15 anyos o lapas 15 anyos. Wah! 41 minutos na kalabay sa last 7. Sa mga balita dito sa gawasan nasod mga kaigsunan. Ida mga igala, linog 7.7 magnitude mga katropa. Bigo dito sa Indonesia mga kaigala, mga kaigalaan. 7.7 magnitude nga linog. Kami igo sa Indonesia mga katropa. Atong tanawon o atong pamation na hitabo sa linog dito sa Indonesia, mga igal.
3: With that breaking news from Indonesia, where there have been several aftershocks after a major earthquake which has hit off the coast near the Flores region. The initial quake, now said to have measured 7.7, triggering an early tsunami warning. There's no confirmation of any damage or casualties so far.
0: So, money, mga igal. Sa Indonesia, okay? Igo sa kwan, 7.7 magnitude galinog mga kaigsunan. Kining Indonesia, kabahin kini sa Southeast Asia, ganasod mga kaigsunan. Kita ninyo mga katropag unsay na hitabo. Pagkakusugan ni linuga, 7.7 magnitude mga kaigsunan. 43 minutos na kalabay sa last 7 atong siren og pila na kabuk ang patay. Dili mong linog miigo dito sa Indonesia mga kaigsunan. Death toll mga katropa. Pila ng

0: Ihap, latest Ihap mga higala. Balikan ang Indonesia gigo sa 7.7 magnitude galinog mga katropa. Ingon aning sitwasyon, mga igsuon. So far sa ato nakuha mga igala, 5 pagka mga tao ang kikataho nga namatay mga kaigsunan. Ayaw tao dugang pag numbers niini mga katropa. Inauta nga katong 5, wala na ito mapuni mga igala. Indonesia kini mga kaigsunan. Adto sa ta mga higala. Sa Pilipinas dunay galangoy. Tungod sa baha mga kaigsunan. Ang Indonesia dunay namatay kay naigo sa 7.7 magnitude galinog. Adto tas China mga katropa kay dunay puy ilang baha version dito mga higala. China ni. Ito ni Pizza 14, Sabado. Oh, 14, Biyernes. Oh. Inyo makita din eh, unsa kakusog ang baha mga kaigsunan, August 14, mga katropa. Tanawa unsa kakusog sa tubig. Gani subay na gatos kadalanan mga sakyanan gipang anod na mga kaigsunan. Abi ko bang Pilipinas rani? Apil po na China mga katropa. Pag mga nasos kalibutan magigala na uso na yun. Sa mga new normal na ni siya? Mga igala? Ha? Kiningingon ani mga panghitabo mga kaigsunan? Tawag siya na itabos mga sakyanan. Ay gani, wadi ang akua. Huwag po niya kang rap-rap mga higala. Samtang dito sa Negros Occidental. Katro pang rap-rap. Tara diha sa kuha na to, sa bullseye materials na to. Before niya itong una na to nga material. Na dito mga kaigsunan sus porbida tungod lang sa 2,000. Ayuda sa kining uplift mga katropa. Ang dili na makalakaw nga senior citizen mga higala, gidayungan na lang aron magka-claim siyang 2,000 financial assistance gikan sa programang uplift mga igsoon. Di ato ipakita diha ninyo ang atong resibo ning maong balita. Kadiyot sa mga igala kaya ito pag-balikan mga kaigsunan. Negros Occidental ni mga katropa. Nahitabo din ang usaka senior citizen. Gadili na makalakaw, gidayungan, gisulod mga igala sa habol, gidayungan mga igala, ha? Paingon dito sa dapit din adto i-claim ang 2,000 mga katropang financial assistance gikan sa uplift program sa itong gobyerno. Na-uplift yung tinuray ni siya mga higala. I-alsa paingon dito sa dapit, iya makuha yung ayuda. Iara mga katropa. Tanawa.
1: Matay kita pung ko na sa papa kanya gulan.
2: Kulba lagi kanya papung.
1: Kasi lagi kita.
0: Kita ninyo.
1: Ay lagi liko na yung beres.
2: Matamat.
3: Thank you.
0: Gidayungan.
3: Kwalitok.
0: Ang mga isagot. Ang mga
2: Siyam guys, wakol kong ibutang punta niyo. Kung ito na man niya, kung sa'yo ka.
0: Padulo ni sa napit mga katropa, nga diin adto dito i-claim ang 2,000 kapisos nga financial assistance gikan sa kiniprogramang uplift mga katropa. So, kini mong senior citizen na uplift yun siya kina, gipas an. Giyayunga mga kaigsunan. Wala na representante ninigikan sa kinimo programa ang buadto na lang dito sa dapit nga diin. Adto dito ihatag kaya di naman kalakaw nini ang bao nga recipient mga katrupa. Pida mga igala. O pagkaluoy yung taon na niyo. Giyayungan ang mga kaigsunan. Para lang makuha ang 2,000 kapisos ka financial assistance gigas uplift program mga katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Good morning!
0: 49 minutos na nakalabay sa lasyon. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!

0: Magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat! Hotaki! Hotaki! Hotaki! Ohayou gozaimasu! Salamat pagi!
1: Katropang Jerry Auxilio!
2: Bullseye!

Umaga. 51 minutos na mga katrupa na kalabay sa Las 7. Ay, good morning, gato ni Kobe Bacalso. Yon man, muchas gracias, gato ni Manuel Casquijo. O sa iyahang hamiling kapikas. Ay, good morning, sir, gato ni Sir Joventino Boy Nadella. Da sa may Gabi Cordoba, mayog good morning. Ay, paglantaw ni gatong tulumanon. Hoy, happy fiesta di ay sa mga taga Sitio San Roque. E taga cute proper. Tulog sa ito ang patron sa cute proper mga katropa. Ah, Senyor San Roque mga higala.

0: Lubiswina mga igala. Sos, purbida. Unsan na lang kita ni kalakiha. Kaya may paglantaw ha sa ito nagtanaw sa ito YouTube channel mga kaigsunan ni Gabuntaga. Ay, good morning. Ito ni Ma'am Lorna Margarita. Kaya sa may sambag dosimo siri. Good morning po, ganito ni Ma'am Flor Delica. Happy Sunday! Pa-shoutout sa tanang mga member sa PWD Association. Pag-ingon man sa tanan, mga kaubara ko sa lupong taga-pambayapa diri sa Bangka Lapu-Lapu City. Salamat ka, Tropa Jerry. God bless! Ika ni Ma'am Flor Delica. Ay buntag ka, Tropa Jerry. Always watching diri sa Agos Lapu-Lapu City. Michael Tampo Sr. Good morning, sir. Ay, good morning! Ay, good morning ni Katropag Jun Katoy. Ay, good morning po, gato ni Leo Lynn Timpungko. Sir, sir, fiesta po dron sa lungsod sa Cordoba. Ay, karun di ay, oy, happy fiestas mga taga lungsod sa Cordoba. Si Sir Boy Nadila, Sir Boy, Pobintino Boy Nadila, Sir. Why fiesta da, Sir Boy? Ay, seaport siya, Sir Boy. Ay, fiesta ha, sa mga taga-lungsod sa Cordova. Happy fiesta, cute proper. Gika ni Ma'am Lorna Margarita. Katropag Jer, watching FB Live. Uban sa ako, Apo, Ram J. Obes sa Magdugo, Toledo City. Shout out ko sa Obis family di Asti Padilla Public Market gigang Ripa ko Obis. Ay, good morning po gato ni Tristan Wyatt Vigulay yung mga gato ni Randy Santisas niya may pagpaminaw kang Val Valdez ika ni Randy Santisas. Ay, buta ka tropa Jerry, great na ko si Katut Lirin o Nunoy Riguya mga certified XFM listener di sa may bus diyo Loon Bohol. Ika ni Div Balulot Lirin. Ay, good morning po. Gato ni Elvin Reyes. Morning, Sir Jer. Blessed Sunday. Kanang personal tax exemption. Mupasar jud na sa balaod o aprobahan ni BBM. Gamito na sa mga congressman. Puhunan para sa 2028. Pero ang domino effect ana pila ka tuig nasad ang paaboton sa mamumuo natugutan ilahang petition sa wage increase. Alkansi gihapon ang mga anak sa pawis ani na mga pamaagi. Patod pag Sir Artemio Reyes Jr. mga kaigsunan. Ay buta ka tropang Sir Jer, happy fiesta, kabulihan tubigon Bohol. Ay, daggan ang fiesta ron sa Patrol Senior San Roque ah. Kabulihan tubigon Bohol. Happy fiesta gikan Domingo Marcos Astakan. Ay adlaw ka tropang Sir Jer, pa shout out watching from Kimba Talisay Marlon Ferrer. Ay bunta ka tropang Jerry, happy Sunday, nakasimba na ba ang tanan? Matod pa ni Jerry Silawan. Mga binuhatan sa iyang amahan kadiadto mga kontra gipapriso. Pangawat sa panudlanan, maupod iyang gibuhat karon. Ang wa pa niya mabuhat, ang pagdeklarar na lang og Marcelo. Murag hapit na kay ang iyahang termino duol na raba. Atong Roberto Tabulong mga katropa. Ay buntag mga idol katropag boss rap rap og Cons Jerry. Always exciting there is Bakayan. Happy Sunday mga idol. Shout out ko ni Miss MJ Ruilan. Ika Jordan Lipasana mga kaigsunan. Good morning katropag Jerry. Great ko sa Barangay Lawaan Dumanhog and happy birthday. Ito ni Mia Mendez 8 and Kandabung Dumanhog from Renil Backyard Breeder. Talaga. Thank you, Angba. Ay, buta ka, Tropa Jerry, watching from Batad-Batad, Mualbual, Cebu. Love to Chris Paquera. Pusay! Ay, good morning po, gato ni Lance Medrano. Good morning po, Ode por ya doni Roy Barraquia. Maldita comentario. En un mani altía batumalaki puntelias. Cantanato des Negros Oriental. My good morning. Mastermind Gadalas Dimalas. Ato paruberto tabulong mga katropa. Move your mental health. Wow. Prayer for Indonesia, matod pa ni Ma'am Lorna Margarita. Margarita, good morning. Kanang imong amigo nga si Mr. Marcos, may istorya, walay tarong, baliktad ang nahitabo, unsay hunahuna ani niya. Matod pa ang Bobby Arikes, murag imong maning amigo siguro, babe. Baha is everywhere in the world, meaning Christ is coming. Matod pa ang Ma'am Lorna Margarita, mga katropa. Ay, good morning, ito ni Bel Cardabasolo, ito ni Dennis Constantino, ni Enric Malaga, ingon man ni Atan alias Ichoy, ingon man ni Edwin Pardillo. Good morning po, ito ni, ito na nabasa, ito ni Iko Talising. Nasa Magdugo, Toledo City, good morning. Hello, oy ba po, dohoho, ako, aga, ako ang senior financial assistance, ihatod na diri sa balay. Salamat. Ang barangay chairman need to monitor the situation. Atun pang Ma'am Lorna Margarita, mga katropa, di man pang ginigros ko, di may pariya sugbo. Kini nga to ang financial assistance door to door, mga ikso. Ay, good morning, ito ni Ram Delphine, diya sa may General Maxilom Avenue, Cebu City. Aminaw na to, Ram, panako de Ram. Good morning, sabi ka to, John Rian Tigamara, Renoblado. Good morning, ito Beethoven Habel. Naglantaw na ito sa 3CAA Las Piñas City, Manila. Ay, good morning po ito ni Cheryl Ann Miranda. Belgian Padelia. Good man, happy fiesta diri sa San Roque, Mabini, Bohol. O kinsa to mo tanaw o motor cross diri sa San Roque, Karong, Adlawa. Happy Sunday!
1: Talaga!
0: Natong tanan, ika Rogelio Tuyugon. Humbalay ako, Rogelio. Ako na motor cross. Ako humbalag balbako. Kaya adubo na, pwede rapon, pero di na katabok siguro ni Resibo, kaya doon na ESF. Ay, good morning, ganto ni Ver Trangia Tunyakao Jr. Kanta na to dia sa may barangay Labangon, mga kaiksunan. Ay, bunta ka drobang, Sir Jer. Pa-shout out, watching from Kimba Talisay, Brenda Cabonelas. Watching live from UK, Sir Jer. Upper Kalunasay. Ay, ni John Rian Tigamara, Redoblado, mga katropa. Taga UK na din siya. Upper Kalunasan, mga higala. Good morning, Katropag. Jerry, exciting live watching from USA. Apir Suran Association, Kinasangay. Nagkada ni mga foreigner na turong naglantaw, taga UK o taga USA, mga Katropa. Apir Kalunasan, taga Apir Kinasangay. Apir Suran Association. Ika ni Buni Gakayan Gumapak. Good morning, Sir Jer. Daga naminaw ni Moderi sa Ubuhan, Sagbayan, Bohol. Gika ni Balo Juanito. Salamat, Balo. Panakot pag yun mo di hay. Good morning, gato ni Arvin Habas na sumada ko madawi, Sir. Happy Fiesta, matupag Arvin Habas. Sad to say, a death anniversary of our loving and caring mommy in heaven. Pa ni Ma'am Lorna Margarita, magigala. Good morning, ito ni Sir Jesus Cañete Celestial at Basag Lapu-Lapu City. Ni Eugenio Boy Tagsip, good morning. Happy Sunday, Kunsyal Jerry. Great lang ko sa mga Arujado o Kahipi family. There is Om Katres, Barangay Kiyot. Ay, good morning, sir. Ni Lloyd Ivan Arujano. Sa may Om Katres. Ay, puntag, super katropang Kunsel Jerry, nagtanaw mi na minaw di resityo kamansi kinasangan si Buseri. Eugenio Boy Tagsip. Good morning, Sir Jerry, og maayong buntag sa akong Mrs. Tunit. Salamat sa lamig nga pamahaw karun. Soking, tigpaminawan din rin sa Tisa, More Power, gigan Roberto Hostinian. Pamahaw, gutom, hinungkot. Ay, good time, super kadrumagos, Jer. Dili lang unta magsigi o protista.